0: Girelate man sa ano, oy. Sa tuang tubig sa syudda. Charla! Pero malipay ta kayo, okay na kayo karo, no? Paginawat na di yung tatumusab, oy. Kapoy yung kayo, ay, ngayon sa kasi mana, kaduhar ko maligo. Okay nung tag nami puso. Amin may puso, good. No, ay puso, makatabang yun po din tao, no? Pag na yung mga panahon na emergency nga, wagi mo gawas tubig sa itong gripo, no? Oh, shoutout na mga suki na mura karon sa may bye-bye nga bahin. Hello? Mga bunda o puso. Ano man yun na basta bye-bye, no? Kay, syempre, ubos biya na, tubig, no? Dali na kayo makakalot. O, pilar na katubo. Gawas na yung tubig. Ano man, no? Pero may gagdato kang puyos taas na. Lesod yun kayo magpuso dito. Panginahan lang pag pila kakuan. Pila katubo para lang yun na makuha ni mong tubig lalong si Utah. Pero karon usan sa mga igalan to may nabi mga igsong kompleto nista ng mga resources. Lakyawas resources. Ay, ano na na sila kuan linyas na wasa. Napuni sila puso. Napuni sila yung sa pa. Falls.
1: Kompleto, oy.
0: Oy, nisturya naman di inisya. Hello, good morning.
1: Maayong bunta.
0: Hello, good morning, si Putrig Suon.
1: Maayong bunta ka ninyong tanan, mga wild big bands.
0: Maharuth day ni Has. Mawa na kailan. Usahin mo ko, pare-parek tingo ni Randy Coco.
1: Ay, gabi-i mapunto siya, buntag lang ko.
0: Pare-parek tingo. Ah, mo ba? Like, you know. Ito, kumusta man ka, Maharuth?
1: Okay lang.
0: Okay, ay, kumusta yung kayo ang ato ang ginabuhat ka na adlaw?
1: Kilapot siya. Everyday routine.
0: Balik-balik
1: na lang yun.
0: Hindi pwedeng sayangan ng oras, no?
1: Of course. Dapat do your best among the rest. And everything will do it.
0: Wow! Lagi, no? Kailan ay savings sa tuli, ha?
1: Mga 1.00.
0: Ay, naku, no? Sana all, no? Nga naon ta, no?
1: Ano, oy.
0: Itong nadyo'y...
1: Speaking of savings.
0: Savings.
1: Natulog ragyod taon siya.
0: Mo ba? O, dyan naliho?
1: Wala, Jod.
0: Ana, ipautang lagi.
1: Wao lagi. Para matubo. Para matubo, no?
0: Sige, no? May pang...
1: Dili, oy. Gusto na po kung ka na naay na imubuhi sa kuwa.
0: Ay, mo ba?
1: Oo. Kay kapoy nagkaayos. Sige, independent, ay.
0: Lagi, no?
1: Oo. Kung pwede lang yun ba nga, kanabitang pag-meet up kay Minyo na dahil.
0: Alam mo ba?
1: Oo. Then, kung na yun ang bank account, ang nabitso ba? Kapuyan ka, ayuan yun.
0: Lagi, no? Tagaan lang ka rin sukuan ba? Itong ATM.
1: Honey, can we go somewhere? Okay, go. Get my money. Ala, then that's so. Muna ako ang dream. Gawing pangandoy.
0: Lagi no, alam mo yun, if you buy all you want kayo ba, no?
1: No, nga ka na bito, hindi nakamutan na o sa presyo pag mupalit ka.
0: Pinood. Maski nang kanang pagpangao, hindi nakamutan na sa price.
1: Oo, ang pagkaon na lang kay gusto mang kaanang ang pagkaon.
0: Naginahan ko magkuan ron, ha?
1: Ano yun? Eh, mo mag-crave ka all you want.
0: Gusto ko ka ng crispy pata.
1: Oo, di kay liso dyan, biya kayo mo lihok o wala kay kwarta.
0: Dinood. Sato pa kagalihok mang kakaroon, so na kay kwarta.
1: Na, ah. Hindi ni daghan.
0: Lagi mo na hina ang lihok.
1: Oh, kailangan na rin. Dapat lagi.
0: Lagi, no?
1: Banabanao ni mo yung lihok. Oh. Kung hinay, ay murag, murag dili ni mao.
0: Paspas,
1: murag kulang.
0: Paspas ang lihok sa tawa. Pasabutan na kay kwarta.
1: Oh, kay inspired mang ita.
0: Alam mo ba, yaya din si Aya ron ay.
1: Alam, na-late na siya, ay. Lagi, alas 8 na.
0: Pero di ka to, wala to. No?
1: Ala, oy. Mga unaa or wala ay kwarta, bisidido gito siya muli.
0: Aya, babe, pagka sinador.
1: Itaw ay, las 8:04 na World Babies and overtime na siya mga 4 minutes. May mag-uban-uban na punta, oy, antod ta, alas 11 sa buntag, alang sa programang Mocha sa Umaga, Musika at Chika. E ready na yung mga kapilya kay mag-date na punta ka rong buntag.
0: Yo, marot mga igso na to, abanan ha. Dali lang yan po sa ikon nung ginapaminang World FM 103.1 and the beat goes on.
2: This song is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa upat.

0: That song was brought to you by Rexidol Forte. Mas pas pas banat sa upat.
1: Mas ko pa siya ng music sa wild, no?
2: Awog yun!
3: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labad sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
2: Rexidol Forte.
4: Mas pas pas banat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Good news, iliganons. Ania na sa ato ang bagong branch sa Saga Motors. Ang Saga Motors Honda Wing Shop. Tanang kinaham ni mga Honda motorcycles, ania na. Nagatanyag sila o cash o easy installment plans. Nga dunay ubos niya down payment. Aduna sab sila mga genuine spare parts. Plus mga freebies. Sama sa Saga Helmet, Saga Jersey, Saga keychain ug plate number holder. Plus, ang atong shop service adunay mga highly trained nga mga mekaniko. Anaani mo tang sa bag-o niining address sa National Highway, Santo Rosario, Iligan City. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0917-109-9786. Bisita na karon sa Saga Motors Honda Wing Shop ug ang kuna ang imong Honda nga motor.
8: Basta motor sa Saga Tabay.
9: Basta na ay hilanat,
10: dapat matik. Ibay Jessic.
9: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
10: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik. Ibay Jessic.
11: Alagang Unilab yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Lechon Manok and Meat Shop, ang ultimate paborito sa atong family. Sa OMG, sa damakapalit sa masaligan, quality ug affordable meat products. Gikan sa whole dress chicken or dagko and fresh cuts like legs, wings, thigh, and backbone. Also available ang atay, tiil, patikulon, tinai, ug ulo sa manok. Bisitahan na ang OMG Lechon Manok sa ilang new branch sa Maypalao at Mang Salambang. Ug tilawi ang juicy and oh so delicious sa Lechon Manok. Dagko ug crispy nga fried chicken ug lain pang produkto nga fresh from the farm. Pagkabarato and open pocket for credit. Sama sa ready to cook nga longganisa, tusino, lumpia, siomay ug atsara. To know more, tawag lang sa 0970-745-0814. Basta OMG Lechon Manok. Oh my goodness, salaki! Oh my goodness, sasarap!
1: OMG! The best ka talaga, ma!
2: Siksik sa laki!
0: Sa presyong abot kaya!
2: Panalo sa lasa, busog sa timpla!
3: Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag magalala! Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala! Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na! For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Palit kanunay sa maski pa barato. Osbon ko, palit kanunay sa maski pa barato. Ga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Wa na'y lain pa. Ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 milligrams. Pang antay bukol-bukol, buhili sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, kung may sakit sa kasing-kasing, mukin ang pinakamaayong herbal capsule nga angay imnon kada adlaw. Ayaw paglangay. Adto na sa pinakadool ga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 milligrams. Epektibo, barato, garantisado.
5: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pag kabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: It's 8.

0: Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Hi, ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Full-time teacher ko every weekdays og speaker and Sunday school teacher kada weekends. Usahay kapoy pero I draw my strength from God. I also have my MX3 capsule, kauban sa tamang apagkaon o exercise. Ang MX3 tested and proven na naay alpha, beta o gamma nutrients na nakatabang sa ako makasustinar sa adlaw-adlaw. MX3, diri ko believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, nangita ka og motor nga barato, likon o kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation, Iligan.
4: KYD Motors Corporation.
3: Nahimutang sa Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karod. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget, ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Og paspas pa yun ang rehistro. Pangmasa, barato, ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or i-check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.

Stay Wild with Wild FM 103.1. Ton. Ton, palihog ko ato, Ton. I-mute to siya. Wala ni mo na new. Tanawa galidad to. Bantay lang git karon. Oy, bitaw, oy, well, babies, no. Pasensya na po kasi gitawag na ko ning isa diri. Kaya niya na new ang something. O basta amuan na to. Amuan na to siya. Wala nang wilabot. Hello there, world babies. Maayong buntag kaninyong tanan. Alas 8:35 na sa kabuntagon. Huwag mag-uban-uban na punta ninyo alang sa programang Mocha sa Umaga, Musika at Chika. Kauban ninyo hangka date karong buntaga. Hello there, it's me, Maharu. Pagkalami sa adlaw, well, babies, no, nga kanang sakto ra gyud kaayo ang panahon, dili kaayo init, dili pud siya muulan, or unsa ba kung kaulanon ba ni karon. Ganahan ko, muna ako mga type of weather nga talaga namang mapapataas yung tulog mo. Pero of course, this is reality. Kailangan po tayo magtrabaho. Opo, work-work po tayo. O, dili nang kanang magpadala sa gibati, magpadala sa tulog, kay daghan patagi buhi. Daghan patagi pasipsip. Uy! Ano ba? Anyway, well, babies, no, gagito yun nga kanta kay one of my favorites. Nga kahit na walang forever, pero pipiliin pa rin or pipilitin pa rin maniwala sa forever kung may ka-forever ka talaga. Oo, only God. Oo, si God lang po talaga ang forever natin. Ay, kabitter ba? Anyway, that song was brought to you by Downy. Downy Rock Tara Bango Bango. Well, babies, or nga ka na bitaw nga giingon nila nga ka nang dili gyud nimo siya pangitaon kay muabot ra gyud tawo na. Kakapoy anang sige kag pangita unya way muabot. Mura na gud nag imuhang friend nga nagsabot mo nga ina nimo orasa nga maabot unya maabot kay murag isa ka oras pa. Diba magtagad-tagad taon ka ang sabot ka ng mga ligo mo o alas 8 o sige alas 8 maabot kay hapit na alas 10 o kamo na lang. Init na kaayo ikaligo, labi nagdagat, well, babies, no? Ay, nako, mo nang dili na lang yun magtagad, mag-una na lang yun dito. Kung pwede ikaw sa una magsugba-sugba dito, no? Yahay, unya sila kaigo rating kaon kay bago pa man pud naabot na mao lagi na lagi. Unfair jud kaayo ang kinabuhi, well, babies. Kung tikasan ka, sige bahala ka. Bitaw oy no, sa man i-share daw na inyong mga experience, well, babies, no, kana bitaw magtagad mo. Oh, magtagad mo sa inyong mga friends or siguro yung magtagad mo sa inyong love of your life po ho. Unsa kana nga mga experience yung makaingon ka nga mo abot pa bagid siya Lord no inana ba or sa kanang naay nagsaad sa inyo nga mubalik siya o unsa ka high feeling ana well baby sige daw be atwa na siyang dunggun unsa na inyo mga pagbati diha. You can send your text messages here sa ito official text line, well, babies, at 0997-986-9419. Again, 0997-986-9419. Kaya atuwa na siyang chikahan. Ba pa man, no, kadate ko ninyo karong buntaga. So atuwa na siyang chikahan. Hangtod sa hangtod. Oo. 8:38 is our timer now, well, babies. Alas 8:38. Wala takabalo sa inyong paghulat. Kasalan pala ang patutunguhan. Oh? Sana all. 8:38 is our time, old babies, and stay tuned. Lagi hapon mo only here on 103.1 Wild FM. Alang sa programang Mocha sa Umaga, Musika at Chika. And the beat goes on.

0: копиться там не сексуально.
1: Hello there, well, babies. Maayong buntag. Appeal ba ka sa doble-doble ang trabaho? Naapa ba kay extra na sideline kay lisod kung isa ra gyud ka source of income? Working student ba ka or ikaw ra naghimo or nagbuhi sa imuang kaugalingon? Kapoy gyud tawon usahay, mo nga kinahanglan og paspas nga tambal para makapadayon sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Mao nang alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maungi pa extra, bilis kontra sa body pain. Nindot diba? Busa, alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo sa inyong buhaton ha? Diri na ka, sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Para naatay ka sangga sa mga pagsulay sa kinabuhi o mas mapalig-on pa ang atong performance sa matag trabaho nga kinahanglan buhaton.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan extra ang handa! Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang Sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Downy Rock the Rub Bango Bango.
1: New Downy. Even better na. Versus previous formulation.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
4: Mas paspas, bangat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
8: Patricia, namo. Sa wisdom ko lambong napasan, na-admit ko sa hospital kay ihubak ko. Unya, nag-take ko ang tuog Yaki Capsule katulong sa isa kaadlaw. Naayo dayon.
7: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
9: Good news! Sa Emerald Year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers. Enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, series of 2026.
10: Ana, ang kape nga makaayo sa lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidants, coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa o malunggay, ginseng, young barley, turmeric uluyang dilaw, cuyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant natural sweetener, and then dairy creamer. Sa mga gibawa na nag-inom o kape, makainom na yun mo.
11: Ay, kalame siya kape, oy.
10: Mga pinata! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit na sa tanang butika o parmasya.

0: plus forte, karoon na yung zinc.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C plus forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 ng vitamina at minerales. Nagyusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay adunay ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, I-Bright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin, o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
4: It's 9:53.
5: Time Check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
6: Himsuga po sa imong anak, uy.
7: Sos, masakit tungpod na.
6: At ang bata nga himsug tan-awon, mahimo gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
1: Unilab quality yan.
2: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.

0: Nagisakit akong tiyan. Effective yun eh, kayo siya. Ami, duyag, pakarat, of pagadian.
1: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhon sa tiyan, ulian!
2: Itang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad imo kakusog with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ma, nag-crave na sad biya ko o crispy fried chicken ay. Ako sad ma, I want to eat lechon manok tapos lumpia and siomay.
9: Kahibaw na ko ninyo.
8: OMG!
9: OMG! Lechon Manok and Meat Shop, ang ultimate paborito sa atong family. Sa OMG, sabda makapalit sa masaligan, quality ug affordable meat products. Gikan sa whole dress chicken or dagko and fresh cuts like legs, wings, thigh, and backbone. Also available ang atay, tiil, batikulon, tinai, ug ulo sa manok. Bisitahan na ang OMG! Lechon Manok sa ilang new branch sa May Palao at Mang Salambang. Ug tilawi ang juicy and oh so delicious sa lechon manok, gagko o crispy nga fried chicken o laing pang produkto nga fresh from the farm, pagkabarato and open pagit for credit. Sama sa ready-to-cook na longganisa, tusino, lumpia, siomay o katsara. To know more, tawag lang sa 0970-745-0814. Basta OMG, lechon manok. Oh my goodness, sa laki! Oh my goodness, sa sarap!
8: OMG! The best ka talaga, ma! Siksik sa laki!
9: Sa presyong abot kaya!
8: Panalo sa lasa, busog sa timpla!
10: Uy! Nangita ka og motor nga barato, lipon o kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation, Iligan.
11: KYD Motors Corporation.
10: Nahimutang sa Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karod. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw nga sakay.

Warren sa budget? Ayaw ka pala ka. Kahit rin sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Ug paspas pag yun ang rehistro. Pangmasa. Barato. Ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354 or i-check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan.

0: That song was brought to you by Rexidol Forte. Mas pas pas banat sa upat.
1: Hello there, world babies. Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Ito pa rin kayo nakikinig sa nangungunang istasyon dito sa Iligan City, 103.1 Wild FM, alang sa programang Mocha sa Umaga, Musika at Chika. Kauban gihapon ninyo ang kadate karong buntaga. Hello there, it's me, Maru. Huwag kang palaging mag-touch-touch dyan ha. Dapat sa akin lang. Huwag mag-touch ng kahit na ano o kung sino-sino man. Kasi nga eh, dapat sa iisa lang, hindi yung lahi karon, ugma na pod. Sunod-sunod ugma, lahi na pod. Agoy! Bakit ganyan? Narabay, yung mga tao nga, dili yung tawon makontento. Ano man na siya, be? Dili makontento kay lagi gusto pa nga mo experience og lain kung inana manggali no ayaw na lang mo commit sa isa ha. Kumo na inyong mindset as a person, ayaw na lang gyud mo og saad or commit sa mga tawo nga kanang ga-expect kun tawon sila nga sila ra gyud tawon or maka-touchy-touchy nga sila lang. Yeah, kung napakay plano nga mo experience og lahi nga mga potahe sama sa Hazer's Kitchen, ang sarap. Ha, ayaw ba, babies? Kay tawon, ang masakitan, dili man ka mo. Siguro ka mo, pero puhon-puhon na siya pag may K-A-R-M-A na. Ang bahala na kay ang panahon na. Unang kung pwede, well, babies, likayan. Likayan ang mga makadaot. Likayan po ang mga kabalo na tanga makadaot pero buhaton gihapon kasi nga masarap. Eh, bakit naman ganyan? Pwede lang siguro kung pagkain yan pero iba yan eh. Kamuha? Ay, naku, well, babies, it's 10:03 right now. Alas 3 na sa kabuntagon. Ang dali lang talaga ng oras, well, babies, no? 11 lang po ako dito. Kaya naman, if meron kayong mga gusto ipa-shoutout dyan, sige, go. I got you. Oh, by the way, well, babies, before ko ihahatag sa inyo, ihahatag, unsa ba, oy, ibibigay sa inyo ang phone number, I would like to say hi and happy, happy, wild morning sa itong mga well, babies na nag-tune in diha sa may Barangay Saray. Or text under 457. Hello po. Oo. Good morning. Dapat ha. Dili nang kanang. Lahi na siya nga inun. Oy. Ayaw sa kay buntag pagintawon. sige, sige. Maayo diha, no. Magkuan na siya. Yagatsi there. Ano sabay yagats, oy. Hinahinay lang ha. Kay basin. Mukalitar nag ngit-ngit inyong pananaw diha. Pero ay salamat kayo sa pagpaminaw ha. And next in line to our wild listeners kanag tune in diha sa may palao nga Shell. Wow. Salamat po. Diha po sa asa pamandi. Diha sa may Tuminubo area. Sa itong mga wild babies kanag tune in karon diha sa ACMAC, Santa Filomena, diha sa Gerona, o diha sa Tambo. Thank you so much po for listening. Mga na ay birthday or gusto maki-shout out unsa daw? Maki-shout out. You can send it here sa itong official text line 0997-986-9419. Again, 0997-986-9419. Gusto ko yan ang daming 9. Gusto ko rin yung ang daming 6. Ganon. 10:05 will be Miss Alas G's 5 na and stay tuned na gihapon sa mga gusto pa nga muapas diha nga maminaw sa programa nga Mocha. Aha. Nandito pa rin ako, hindi ako lalayo. Oh. Anyway, well, baby, thank you so much. And I will be right back after some reminders. Char, ito ay thank you so much, well, babies. And tune in lagi hapon mo. Only here on 103.1 Wild FM. And the beat goes on.

0: Cloud FM.
1: Yeah, baby.

0: Das Koppeltje der Musik so weit, ne?
1: Auch Ugyon!
2: Himsugan po sa imong anak, uy!
3: Sos, masakiton po na.
2: Ats! Ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
8: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
9: Bisan kapoy na, kayahon tanan, may nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin, na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
13: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit. Mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
10: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold. Kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
14: Niyana ang kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, sugar blocker formulation, alkaline neutralizer. Ubay-ubay ang mga vitamina, makatabang sa memory loss, mulimpyo sa colon, blood normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga naglisyon o katulog o insomnia, na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila, ug katul-katul sa mga pamanit, lubog ang pananaw sa mga mata. Permeng kapangihi, ang kape nga makaayo sa atong lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Lami na, makapanambal pa ka. Lami na, healthy pa ka. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mapalit sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
15: Darling, lami kaayo ikaon og lechon manok karon ay. Pero kaigo na ba ang usa ka lechon manok sa atoa, darling? Nga naghan ra ba tag anak? Ya mahal na ra ba ang lechon manok karon?
16: Aso, Sterling. Wadi ka nahibaw nga naa na lechon manok karon nga gipadagko og mas gipalami ang timpla?
15: Uy, mao ba, darling? Unsa man na?
16: Aw, wa nay lain, darling. OMG lechon manok. Nakanhing og is lechon manok, nagrebrand na sila. Gipadagko og mas gipalami na ang ilang lechon manok.
15: Wow, minduta gud ana, darling. Unsa pa atong gihuwa? Dali na! Magpalit na ta dito sa OMG Lechon Mano. OMG sa sarap, OMG sa kadako.
17: Okay laki, okay sarap, OMG Lechon Mano.
18: Maayong buntag mga wild babies, kabalo ba mo nga ang DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra sa pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imuhang kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys. Mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 nga pampamubo sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mumubo ang imong blood sugar, mag DTX 500 na ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na jud. Mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500, ayaw na pagdugay, mag DTX na ka. Ang DTX 500 Wild Babies, mapalit na siya sa mga butika nga duos sa inyong lugar. Ug dili ba kahadiri sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated. Alang sa dugang pangutana, text text lang ang 0925-501-5065. 0925-501-5065. Mapalit po ni siya sa AGR Pharmacy, RM Pharmacy, and Eagles Pharma Health.
19: Clinical DTX 500. Suplemento ng himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa ngamalkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado ng pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan basante ng pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ng himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa ngamalkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado ng pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan basante ng pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
20: Nakasinati ka ba? O kalit ka pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw baliwalaa ang balik-balik kapagkalipong. Kung mapasagdan, maka

0: Vertigo Capsule. Kasaliga nga kauban, batok sa vertigo. Vertigo Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: It's 10:28. Time Check is brought to you by Sed Panyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.

Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Uli na be. Baby ko, uli na, dili na ko galit, hindi na ako suko. Oo, tagda ko diha, ha? Ito yung mga panahon, wild babies, yung mga makalagot, yung tawon siya. Na makalagot, kaaya inyo ang kapikas, kay mo kalit-kalit, rin yung tawon, nga murag na unsa ka, uwi. Na ipagahuman kay ipakalma-kalma sa agyod ang kuan, huna-huna, ang utok, palamigin muna. After anak kay come baby, okay na ako. Gusto ko na ng lambing. Ay, masarap naman. Sana all na ipirmi mo lambing, no? Dili ka na nga magsapot-sapot, kasamot kang saputon. Kay wadyod tawoy mo, baby, okay ka na? Anong gusto mo? Alam mo naman talaga kung ano talaga yung gusto ko eh. Huwag mo na yung iktanong. Hanggang kailan talaga, baby? Nandito lang ako, baby. Ay, ano ba? Anyway, well, babies, no? It's 10:35. Oh, shit. Baby, labi nagkaroon. Mas mulami yung tawon ang baby karon. Labi nagmadaog mo, ani. Kinaanag yung tawon ang resulta, well, babies. Nandito na po ang results ng PCSO-STL as of 10:30 in the morning. Mas masarap yung baby, no? Unta gyud, ampo na lang gyud mudaog kaani kay para. Ang sarap naman. Anyway, well, babies, ani ana gyud. Ilista na dayon, ditso-ditso na ta. For Lanao del Sur and Lanao del Norte including Iligan City. Again, for Lanao del Sur and Lanao del Norte including Iligan City. Let's start with Lanao del Sur, well, babies, in exact order tayo, ha? Lanao del Sur, in exact order, 7-2-7. Again, in exact order, well, babies, 7-2-7. Congratulations. Oh, wala pa ha. Nandito, dito na po tayo. Next in line for Lanao del Norte, including Iligan City. Lanao del Norte, including Iligan City. 3-1-2. Again, in exact order, well, babies. 3-1-2. And congratulations, baby. Ayun pa yung naging kaayo na inyong kapikas diha sa inyong mga girlfriend. Sa inyong mga bestie. Uy, alin na diri. Mapalita ta sa oblechon manok sa OMG. Happy tarabat po na paniod to, no? Congratulations, everyone. O sa mga hindi pinalad, sige lang, may next time pa, okay? 10:37 is our time, old babies. Alas 3:37 and maayong buntag. Hello there, Sir Godfrey Ivan Boris. Always gigetune ino tanang urasa gid tawo ni siya ay mo na gid ni siya ang dawat ang dapat gid gatawagog wild baby. Baby, sana ako rin. Ay, maayong buntag diha, sir. Always nag-tune in diha sa kauswagan. Daghang salamat po. 10:37 is our time, old babies. And until 11 lang po tayo, or apas-apas na po diha. Masinapod mo'y gusto ipa-shoutout diha nga inyuhang baby. Or dili ba ka magka-baby mo tungod kay mag-shoutout-shoutout ta. Then mag-exchange na yung number, ah. Hindi ko, uy, dapat kita tanuan, wala uyab. Ay, it's a doll. Sige, send them, well, babies, your shout-out at our official text line, 0997-986-9419. Again, 0997-986-9419. Sige na, baby. That's it, well, babies. It's 10:38 and stay tuned lang gihapon mo, ha? Only here sa programang Mocha sa Umaga, Musika at Chika. Dito lang yan sa 103.1 Wild FM. And the beat goes on.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, dagana kang gisulayan, apan wa gihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o. K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow, usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow. Power whitening dragon soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Gikapoy ka ba?
2: Mag-Aerovit Capsule na!
1: Stress ka ba?
2: Mag-Aerovit Capsule na!
1: Kulang ka ba sa tulog?
2: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
1: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
2: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
3: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
6: Kabaw ba ka nga nagkabataan na karoon ng mga taong adunay heart diseases? Sama sa heart attack ug stroke. Maong paliguna ang imong lawas. Protect your heart and improve your lifestyle. Take Omega Plus with double strength. Ang Omega Plus is award-winning food supplement imported from New Zealand. Aduna kini vitamin A, D, and E with highest level of EPA and DHA. Omega 3 nga giusa aron mas healthy ang imong lawas. Ang Omega Plus is good for the heart and for blood circulation. Take Omega Plus. No approved therapeutic claim.
7: It's 10:47. Time Check is brought to you by M. Lulier, tulain ng pamilyang Pilipino.
8: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
9: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.
10: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973, series of 2026.

0: That song was brought to you by
1: Celine Plus Sera.
2: Ang batang mukhang healthy.
1: Baka may immunity gap na.
2: Help stop
1: immunity gap.
2: Mag Celine Plus araw-araw.
3: Mas guwapo siya ang music sa wild, no?
4: Awok yun!
5: Wild FM!
6: Himsuga po sa imong anak, uy.
7: Sos, masakit tungpod na.
6: At ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zen Panyawan Plus.
11: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, mahuhupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ko Zen Panyawan with magusin. Dadlan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na ko sugod. At nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunay, Davao del Sur, 40.
12: It's 10:56. Time Check is brought to you by UZEP Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: Nauliyan na ka, ma?
13: Wala pa.
3: Nauliyan na ka, ma?
13: Wala pa.
3: Nauliyan na ka, ma?
13: Wala pa.
3: Nga nung dugay man ang sipon, ma.
14: Kung naay sipon, muhinay ang immunity, maong dugay maulian. Pag UZEP Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duhahan tutulukaan. Adlaw, uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon.
3: Nauulian na ka, ma?
13: Gahapon pa!
3: Maayo ka, uy!
14: Basta ni UZEP Z Plus Forte, karon na yung zinc.
9: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of UZEP Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
17: Itang mga laki, kayo jud kada adlaw.
18: Bisan kapoy na,
17: kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
18: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
17: Revicon, tabang

0: gusto ko yan. Sige nga, magsasalita ka ng mga...
1: Ano nga, Nas?
0: Ano yung mga salita ang gusto mo? Yung mga salita na mapapakinig. Yung mga... Uy, wag ganyan.
1: Don't dirty to me.
0: Okay, sige nga. Anyway, well, Beavis, it's 11:03. Overtime na po tayo. Pasensya na po. It's 11:03 right now, well, Beavis. And of course, magpapaalam na po si Maha Ruth. And you can hear me again tomorrow. Bukas na naman po tayo magsasama. Dili pwede pirmi kay lahi na po. Lahi na po, oy. Pahulay na po. Dili pirmi nga arangkada lang gid ka. But well, Beavis, no, thank you so much. Daghang salamat sa inyong pag-uban-uban kanako. Nga, kanako, ulagi. Unsa di ay, kinsa pa man di ay. Oh, tulog ka oras from 8 to 11 and here we are now. And I will be saying my goodbye. Daghang salamat, well, Beavis, and stay tuned lagi hapon mo, ha? Kay musunuray na ang programang Kalami Maniudto with Jack Ringo. And after Anna Well Babies, si Aya Babe na po, Adili Poy. Sugar Dolly, of course. And after Sugar Dolly will be Aya Babe. And stay tuned na gihapon, ha. Kaya kung gusto mo malingaw, mas malingaw pa. Kung bad mood mo, mas mabad mood mo. Ay, sa ba ay? Libog ta ay. Stay tuned na gihapon mo, Well Babies, ha. Only here on... Kajut lang, uy. Magbasa kay ugma. Mukha sa umaga lang gihapon. 8 to 11. Kauban gihapon inyo, hang. Good date. It's me, Maha Ruth. Only here on 103.1 Wild FM. And this is me saying, pag-amping mo, ha. Kay murag na kulbaan ko.

0: the music sa wild, no?
1: Awug yun!
2: It's 11:08. Time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang SED Cogon, maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Cogon grass nga napamatud-ang tubag alang sa pagpakubo sa sugar level sa lawas.

Sugar blocker formulation, alkaline neutralizer. Ubay-ubay ang vitamina, makatabang sa memory loss. Mulimpyo sa colon, blood normalizer. With the power of natural detoxifier. Sa mga naglilisod ng tulog o insomnia na ay natural sugar protector.

0: Clinical DTX 500 Suplemento ngahi mo sa the sugar cane extract kag daon sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sang sustansyado nga pagkaon ubdan sang exercise kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500 ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500 Suplemento ngahi mo sa the sugar cane extract kag daon sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sang sustansyado nga pagkaon ubdan sang exercise kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500 ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
2: Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
1: Mamamatay? Ganon katindi?
2: Oo. Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
3: Isang paalala mula sa NGCP.
4: Si Anan Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973, series of 2026.
7: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, sinu, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
8: Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: It's 11:28.

sila sa Namsar Compound. Magkapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Utawa sa 0994-641-9489 or 228-3354.

0: All right. Get wild, stay wild with 103.1 Wild FM. Ayong paing Pasko advance. Ay, kumusta man mga suki namong tigpaminaw, mga suki namong ganahan mo kaon og bahaw. Lamina sa lago na nga to ang mga bahaw, tapos to ang butangan gamay ka ng egg, butangan o ka ng gamay ng oyster sauce. Kanya na rin gamay ng hiniwa ng mga longganisa, hiniwa ng kanang spam. Sana all na spam sa bahay. Kami kay spam rin down sa email daghan. Ang tanong, unsa may inyong buhaton kung inyuhang makita ng inyuhang Dilayla? Kanaan ay giagbayan or giagbayan sa laing lalaki na puso ra ba na ron? Di tayo magkumpiyansa mga igsuon kay usahay, di mo kabantay ang inyuhang partner. Ingon sila nga natulog na daw, ingon na nagtambong daw o ganang event, oh? Or busy daw mo, nagawa ka reply ni mo, pero lahi di agi kabisihan at wala pag wild. Ita mga igsuon, keep your communications open, ha? Kung naay problema ato ng kamulang na eko ayoko apila kinap ko yung akong problema. Kung naay problema, iniho ka ng sulbaron kay iniho ka man ang problema, ha? Ay mapandamay laing tao mga igsuon. Kumusta man mga suki namong drivers ginaminaw karon laban gihapon ang ato ang mga kanabitaong kamahal sa mga balay runon gikan sa balay, no? Unang balay runon, no? Mga Byronon's balay, Byronon's mga bata, niya mahal kaayong mga palalito ng ato ang income, mura gyud gintawon gihapon. Oo, but lagi po yung rason nga ng mag-celebrate sa life, because life is giving us billions of reasons nga dapat kita mapasalamaton, no? Salamat gihapon sa piskay nga panglawas, salamat gihapon sa kanang kinabuhi, mahala ka na adlaw gikabuhi. Gikabuhi sa mga non-stop nga mga Byronon. Ay, siguro nagbayari. Pantogra na yung mga utangan nga di naman matubag kinang pantawagan. Oy! Di na makontak sila hang messenger. Busy na kayong mga utangan og balibad nga way panahon kay busy o ka nang nagipang-atiman. Pagpangutang lagi, makuha man naging kwarta. Balag gauhan, gainit, gabagyo at tuon man lagi. Kaya pag maningil na, kay daghan, kay excuses. Gikapoy na pati ang barangay. Oops, wala ko'y ginapasabot diya, ha? Bato-bato sa langit, ang matamaan, ang pananaw mong ngit-ngit. In town, mga utangan, ang konsensya in town, ha? Iuli in town na. Kay amo, ilan ang gihaguan di ay? Apil na ko, na pinangutang na ko, wabaw, ibayin bayan. Nang-abroad na in town. Nang-hambog na sila ang mga bagong car. Niya, wa na gyud kadumdum sila ang teacher nga lang gihulamay. Kay gigan alas 11:34 na, sige ato ning pagaan gaanon ang ato ang mga gipangbati nga mga bugat karon, no? Ang bugat ba na basig 36B. Ato nang pagaan gaanon mga igso nang ato ang preparation labi na sa mga tao nga naay mga upcoming nga mga celebration. Hapit na ang wedding, hapit na ang anniversary, hapit na ang reunion, pero wala pa gihapon ang naka-assign sa ilahang mga food. Wala pa yung tao na mugna ang food committee. Ala sige, panawag na lang mo daan sa Hazeris Kitchen. Ipa-cater na lang mga igsoon para hassle-free ang iniwang celebration. Naasala yung mga party trays, na i-pack meals. If ganahan mo full catering buffet yung setup, pwede! Panawag lang ni Ma'am Hazel, ha? Iyahang landline is 227-3040. Again, 227-3040. Siya pag mobile, 0917. Kamunay sumpay. Eh, mara. 0917-321-1946. Mao na ang mobile ni Ma'am Hazel. Again, 0917-321-1946. Libre po ng ilahang delivery. Unya, guwapa kayo ng ilahang full catering buffet nga setup. I-check gali ang ilahang Facebook page. Diba, maingkan niyo dyan kang hala i-try. Good na ko ni. Alang sa mga wapa yung taon kasuway, panuway mo mga igsuon para dili hago, no? Kanang igo na lang mo magpaabot sa food ug mga bisita o niya pati ikaw ma-enjoy ni mo ang kalami sa food sa Hazel's Kitchen. Kanya mga igsoon, kung na yung mga celebration, limit gihapon, no? Limit in town ta, dilitat sige galapuno din hi, kalami kaayong. Bisag na minood na yung taong tangkugo, kaon gihapog na! Hinahinay lang mga igsoon, no? Dapat mukhaon ta in moderation. Or kung may mo likayan na lang mga igsoon. If natin mga gipanghambing nga mga balatian, mga taong hypertensive, na ay diabetes. O sa may mga gipangbati di haron nga mo ay hinungdan nga luya ang kalawasan. Hala, nanay. Exercise kinagmaynay. Tapos, yes na, pasingot ka na. Bahalag 30 minutes o sa kaadlaw na, pasingot ka. Pareha na magmadyong. sorry. Magkuan ka baka na manilhig kasi ni Huang Silong Nay. Oo. Ayan ang manilhig sa tugaran sa Laing Balay. The chismis, ha? Di gina-exercise na. Dapat po na inom po tag food supplement. Nagitay partner na para lingon ang atuang panglawas o naka-boost ang atuang immune system na for only 20 pesos. Ang kuna na ang benepisyo ang inyong makuha sa makapuhay, serpentina, luya, bawang, vitamin C, turmeric, o daghan pa na sa usa lamang na kakapsula sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Very good. Nanaiiha daw. Nakapalit na daw sa nanay kay si tatay. Sige, remind nga EXL Makabuhay Plus Capsule gidaw ang ilahang adlaw-adlaw nga kasangga sa kalusugan pakpakan, no? Yun. Dapat mag-investa sa atong kalusugan kay lawas rabia atong puhunan. Mabanag-inayon sa linya sa EXL Life and Herbs Nutraceutical nga Excellent Health Excel in Life. Di man taka-perform sa tuwang work if atong lawas luya. Unang pagmayo, piskay ang panglawas, daghantang mahimo sa atong kinabuhi, no? Apin na lang panghimantay sa kinabuhi sa laing taon. Himungo na nato. Ayon taon pala, bidudong, inday. Ito ang oras, alas 11:40 na sa utuhon. Again, welcome sa programang Kalami Maniud to With Jack Ringo.
1: Let's go for the music so wild, no?

0: Downy Rock the Rub Bango Bango.
1: New Downy.
0: Even better na.
1: Versus previous formulation.
2: It's 11:41. Time Check is brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose by Jessic.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Uy, nangita ka og motor nga barato, lipon o kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation, Iligan.
7: KYD Motors Corporation.
6: Nahimutang sa Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karod. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Ug paspas pag yun ang rehistro. Pangmasa. Barato. Ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or i-check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.

Crispy Fried Chicken Stores at Mula V Zamboanga del Sur at Bangsalan Bank, Dumingag, Zamboanga del Sur Public Market, Palao Iligan City at Bangsalan Bank, FS Pahara Street, Pagadian City, Duol sa Hafalina Hospital, Ug Salazar Street, Barangay San Jose, at Bang sa Aning Liampo House. OMG Crispy Fried Chicken. OMG sa pagkabarato. OMG sa pagkadako. OMG sa pagkalami.

0: This portion is brought to you by Shiditox Plus Herbal Capsule. Dagana-gantos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, ug uban pang chemicals. Wag danga ang mga toxin sa imong lawas. Nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og Shiditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Ang imong palalito na di na nimo angay pang problemahon kay naara sa usa ka tindahan ang imong mga gikinahanglan. Sigig ihap simhuang budget kay basin magkuwang maring. Di na naangay pa nimong kabalak-an kay sa Golden Star General Merchandise and Supermarket na anadito tanan. Gikan sa appliances, sa balay, kitchen utensils, towels, curtains, beauty product, accessories, school supplies, grocery items, ug uban pang palalito liton nga mapalit sa pinakaubos nga presyo. Busa, tara na! Mag-shopping na ta sa Golden Star General Merchandise and Supermarket. Nahimutang sa Quezon Avenue, Iligan.
4: Golden Star General Merchandise and Supermarket.
0: It's 11:46.

0: Which is the music so wild, no?
1: Kailangan magsangla pero nag-aalinlangan sa mataas na interest rate? Huwag magalala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Pawn Shop. Alam nyo ba? Napakababa ng interest rates dito. 1% lang pag tinubos ang sinangla within 11 days. Mataas pa ang appraisal rate at automated ang system, kaya walang mali sa kwenta. At eto pa, may text reminders pa before your due date. O, di ba? Iwas penalties. Kaya pagdating sa sanglaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page.

0: 713-8111 o tawag sa landline 222-0995. Homestar Hardware. Para sa tanang proyekto, ikan sa balay hangtod sa negosyo. Homestar Hardware.
1: Sa tambal nga barato,
2: Rojon Pharmacy ta.
1: Sa tambal nga bag-o,
2: Rojon Pharmacy ta.
1: Sa tambal nga kompleto,
2: Rojon Pharmacy ta.
1: Sa paspas nga serbisyo,
2: Rojon Pharmacy ta.
1: Sa duulang maadtuan,
2: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantud karon.
3: Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500, magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise, kagatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500, magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise, kagatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Hello, Wild Babies. Oras na to karon 11:56 na postcode tuhon. Mga suki ay gidhuwatang magkasakit pa una ka mulihog. Karong panahuna, mahalang tambal, mahalang hospital, mas maayo nga na kay adlaw-adlaw nga proteksyon. Ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule, 12-in-1 capsule, kompleto sa dragon fruit, turmeric, malunggay, insulin plant, mangosteen, garlic ug daghan pa. Kini makatabang sa paligyon sa immune system, paubos sa blood sugar level, makatabang sa rheuma and arthritis, apil na sa kidney and liver, and makatabang sa stress ug insomnia. Herbal, natural, pang long-term nga proteksyon. Inom niini 2 to 3 capsules kada adlaw, 1 hour before or after meal. Praktikal na, protektado pa. Dragon Fruit Gold, proteksyon sa imong lawas kada adlaw.
2: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa, tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Uy, birthday sa imong anak? Anniversary ninyo?
4: Ah, nag-crave kag tamis.
3: Don't worry.
4: Kay naa na gyud sa Iligan City.
3: Ang Berry Box.
4: Berry Box.
3: Moy.
4: Delicious.
3: Freshly baked
4: every day.
3: From dedication cakes,
4: creme brulee cakes,
3: to cake in a cup.
4: We've got it all.
3: Available
4: in strawberry,
3: ube,
4: yema,
3: chocolate,
4: and
3: coffee flavors.
4: Ang pinakalamig nga cake sa syudad.
3: Pang masang presyo.
4: Pang sosyal.
3: Ang lasa.
4: Bisitahan.
3: Sa ground floor
4: of Documento Building.
3: Barangay Saray.
4: Langa Highway,
3: Iligan City.
4: Across City Hardware.
3: Check them on Facebook
4: or Instagram.
3: Berry Box Iligan City.
4: Or call
3: 0905-204-9242.
4: Berry Box.
3: Cause every slice
4: worth the smile.
3: Berry Box.

0: It's 11:58. Time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Zed Marketing.
1: Uy, pre, cash lang na kasi mong naong. Nyato mo ng buwan, nakita di ka luspad o nangupo ngayon mong itsura.
2: Tungod mo sa problema na ko skin, libre? Kundi ba tungod ani?
1: Wala ko garun. Ha? Kusa?

0: That song was brought to you by
1: Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Alright, get wild. Stay wild. With 103.1 Wild FM. Galami Maniundo. With Jack Ringo. Kung sa may lami sa niyuhang mga kuan ni aron natubangan, kanay mong getubang, lami na lang. Tao man na. I am referring to the food nga naa sa inyuhang mga table karong mga orasa. Unsa inyong paniud to ni ha? Sige na, itaas daw ang inyong mga sudan daw, B. Yay! Ay, sabaw man na, mayabu na. O, hinahinay lang ha. And dapat kanang atuang ayuhon o kanang chew ang atuang food para makatabang paspas ang kanabitang pagtunaw po sa food sa atuang digestive system. Kay Pino naman, may usay nga magdali tagkaon, di nato matarong o kanabitang nguya, kanang, saan na siya sa Bisaya? Nguya, kanang atong usapon. Tagalog mo na, halikausap tayo. Mas mayo nga mausap na itong tarong ang ito ang mga food para ito ang makuha po ng mga nutrients ni Ana o niya. Di po lisod sa ito ang digestive system

0: tao nga mahilig magkaon og kanang beef. Isa na sa mga karning pila pa ka days ma-process sa tuang digestive system. Hinay ang pagdugmok ni ana, no? Di kay takibaw ng mga term ng mga laglom na kayon. Kanya, kung di ta mahilisan mga igsuon, ang ato ara ba na yung last resort kay mag soft drinks na yun. Sakto na yun, ha? Soft drinks, ya, kargado po ng sugar. Diba? O niyang sugar, pag mutaas po na, di po maayo ang resulta, diabetes. Dapat exercise na mga igsuon, niya, ang nakanindot, by the way, nining EXL, Makabuhay Plus Dietary Capsule, mga igsuon, na isang cup, nga mutabang, kanang maayo ang atoang metabolism. Maayo ang atoang immune system, no? Kung baga, protektado. Murag anda mga atoang kalawasan sa posibleng mga virus or mga bakterya nga mukuan, mamikil sa atoang immune system. Para di tadaling magdaot si baku lang, ha? Nani siya yung B vitamins, B1, B6, B12, na ay serpentina, ashitaba, moringa, guayabano, og daghan pa mga igso na pila vitamin C. Unang kanang kampante ta, no? Di ta mabalaka. Simakulang karong panahon na rabayin taon nga dali kayin taon ta mataptan kay tungod ligin na sa kanang panahon. So mas maayong naatay protection, naatay kasangga, no? Ipaglama. Ang pag-inom sa EXL, Makabuhay Plus Dietary Capsule, mga igsuon, mutabang walaon ang ato bitawng kanang kakapoy sa panglawas, kanang magluya atong kalawasan, apil na kanang constipation, nga kadaadlaw natong ginasinati. Kaya basig kulang tag B vitamins, ha? Gawing EXL, Makabuhay Plus Dietary Capsule, ang adlaw-adlaw natong kasangga sa kalusugan. Apil na ang pag-inom pod sa coffee ni ini, naapod tay EXL nga 17-in-1 coffee, ang healthful nga coffee nga ang tumong himuon tang healthy every day. Salamat kayo once again, EXL Life and Herbs Nutraceutical. Follow us sa aming social media accounts, by the way. Kung may mga Facebook and TikTok niya, you may search 103.1 Wild FM Iligan. Or sa kuwa bakahang Facebook, pasinganahan mo nga mo follow po na ko. Please follow me. I-search lang niya sa niyuhang Facebook, Jack Ringo LPC. Muna ko ang Facebook, then ako'y TikTok, pero di ko active kay TikTok. Scroll lang. Lantaw ang mga... Ako ang gulong. Mga AI girl. Anyway, time now. It's 12:08 na po ng tanghali. Once again, it's me, ang inyohang pangpagana tuwing tanghalian, Jack Ringo, ang inyong DJ na labihan.
1: Let's go put you the music so wild, no?
2: Wild FM.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Good News Iliganons. Ania na sa ato ang bagong branch sa Saga Motors, ang Saga Motors Honda Wing Shop. Tanang kinaham ni mga Honda motorcycles, ania na. Nagatanyag sila og cash og easy installment plans nga adunay ubos nga down payment. Aduna sab sila mga genuine spare parts plus mga freebies sama sa Saga helmet, Saga jersey, Saga keychain og plate number holder. Plus, ang atong shop service adunay mga highly trained nga mga mekaniko. Anaani mo tang sa bag-o niining address sa National Highway Santo Rosario, Iligan City. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0917-109-9786. Bisita na karon sa Saga Motors Honda Wing Shop.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Craving something truly satisfying? Sulayin na dayon ang Iligan's best tasting Hello Halo. Full House Halo Halo and Snacks. Silawi ang perfect sweet to balance sa mix and match ingredients sa Hello Halo. And Cool Craze Series, ice cold treats na perfect pang cool down, pang treat, at pang happy mood. Experience Hello Halo. Packed with flavor, sweetness, and creamy goodness. Topped with your favorite ice cream flavors. May snacks pod nga perfect partner sa imong paboritong Halo Halo. Kaya naman, bring your family and friends and enjoy the coolest treat in town. Full House Halo Halo and

0: It's 12:13. Time Check is brought to you by Zed Banyawan Capsule and Zed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
2: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
1: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
3: Dong, pagpalit na doog litsyon manok, kato nga lang. Unya ka nang dili kayo mahal kay ang sobra, ipalit pa na natog bugas para pa ni hapon.
4: Okay, tay.
3: Dong, unsa man ang imong gipalit nga? Unsa man ni kabuog? Unsa man atong ipalit og bugas ani ron?
4: Unsa man taon katay na half ramen na? Dito kaming palit sa OMG Lechon Manok. Kay lami na dagko pagyud. Unya, nakapalit pagyud kog bugas. Tara tayo.
3: Aw, ninduta di ay kayo diha sa OMG Lechon Manok no? Dagko pa ug lami pagyud. Maka OMG jud ka. Salamat sa

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Darling, lami kaayo ikaon og lechon manok karon ay. Pero kaigo na ba ang usa ka lechon manok sa atoa, darling? Naghan ra ba tag anak? Ya mahal na ra ba ang lechon manok karon?
2: Aso, Sterling. Pwede ka nahibaw nga naa na lechon manok karon nga gipadaggo og mas gipalami ang timpla?
1: Uy, mao ba, darling? Unsa man na?
2: Aw, wa nay lain, darling. OMG lechon manok. Nakanhing og is lechon manok, nagrebrand na sila. Gipadaggo og mas gipalami na ang ilang lechon manok.
1: Wow, minduta gud ana, darling. Unsa pa atong gihuwa? Dali na! Magpalit na ta dito sa OMG Lechon Manok. OMG sa sarap, OMG sa kadako.
3: Okay, laki! Okay, sarap! OMG Lechon Manok!
4: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bago na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
5: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubanga ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: Kaibigan, hanap niyo ba ay mapagkakatiwalaan, mas madali at murang repair para sa mga cellphone, tablet, iPad at iba pang gadget?
7: Depend on the experts at Mobile Specs Cellphone Repair Parts and Accessories.
6: Mobile Specs, ang suki ng karamihan for LCD, touchscreen and battery replacements.
7: Trusted reprogramming, restoring, FRP removal and unlocking services with latest phone accessories and more.
6: Tandaan, basta repair with a low price guarantee para sa lahat ng cellphone brands and latest cellphone accessories. Mobile Specs.
7: Mobile Specs Cellphone Repair Parts and Accessories at number 332 at Chacoso Building beside SMA Traders sa Baile Street, Iligan.
6: Dial 228-1025 now or text 0916-5725-132.
7: Mobile Specs guarantees quality, safe and affordable repair services.
8: It's 12:30. Time check is brought to you by Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule ug Paragis Bilabila with Sodium Ascorbate. Kaysa Paragis Bilabila, di naka

0: Rock the Rub Bango Bango.
1: New Downy. Even better na versus previous formulation.
2: All right, good afternoon, Wild Babies. Check your time. It is now 12:40 on the clock. Mga anak, kung nahigugma mo sa inyuhang ginikanan, alagaan po nato ang ilahang kalusugan. Para kang nanay nga taas og sugar or kang tatay nga rayumahon, nanay herbal nga makatabang. Mao kini ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule nga naay insulin planned para sa blood sugar, turmeric para sa kasakit sa tuhod, napudi malunggay para sa resistensya, and ashwagandha para sa stress. Makatabang sa detox, digestion, kidney o liver support. Natural nga herbal support adlaw-adlaw para sa atong ginikanan. Ipainom sa lahat 2 to 3 capsules kadadlaw. Kaya ang tinuod nga regalo sa ginikanan, maayong panglawas. Kini nga reminder gikan sa Dragon Fruit Gold para sa dugay nga kusog and protection.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit Go! Na! Dragon Fruit Go!
4: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mahinam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. We'll be right back.

0: na buhay. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Clinical DTX 500. Suplemento ng himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado ng pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan basante ng pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ng himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado ng pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan basante ng pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.

0: tears.
1: You were keeping it the right track. 103.1 Wild FM. Get wild and stay wild. Wild babies. Panaginig ng mga Ikson, when life happens, it happens. Unang samtang buhi pata, let's get to enjoy. Let's get to see the meaning of life. Kay naay daghang rason, naay daghang beauty nga usahay kay di nato makita because we are so busy looking for something wala diha or imposibleng mahitabo. Unang i-cherish ang present nga moment mga Ikson because again, no? Life or the world has its ending. Muna ginaingon nga kitang tanan din he lumalabay lamang gusto hapit sa shots na. No? And well, kay ba man kita nga being with a person that kanabitaong atong gihigugma makes the end of the life worth it. At least, no? Imuhang napakita ang imuhang love, imuhang parents, ang love, imuhang special someone, and you get to spend the days, the exciting encounters of life with them. Diba? That makes life kanang complete. Mag-unsa man ang kinabuhi kung layo ka si imuhang hinigugma. Mag-unsa man ang, of course, practically speaking, na uban magpalayo because need nila mag-work para mahatag or ma-provide nila ang mga panginahanglan doon sa ilahang hinigugma. Apan, no, naga na yung dakong apan-apan. Dagan ka na yung apan-apan. Napi uban, makita ka ng ok-ok noon. Gamay man kayo, mas dako paglayat sila sa ok-ok. Ito, shout out sa mga naay phobia, naay fear sa mga ginagmay ng mga insekto. Samaan ng crocodile. Hey! Kaibigan, ay mo galimutan. Alam mo lagi na, sa sobrang sigig pagpangaping, usay watakay bao bitaw na kanang mga coffee nga itong ipang-inom, wa na hinindot nga mahatag sa atong lawas. Sobraan taan eh, magpalpitate na hinuon. Gamay lang kasikas, taranta na yun. Mas may mga Ikson, nganiwang suwayan, kining coffee nga dili makapalpitate sa inyo ha. Ang EXL nga 17-in-1 coffee, usa ka herbal nga coffee mga Ikson. Ang sangkap ni ini nindot mga organic yung mga sangkap para sa atong ligon nga panglawas. Naan siya yung native purple corn, na ay mangosteen, bayabas, na ay rose hip, ug uban pa. Iba mong kita kining mangosteen mga Ikson, makatabang sa pagpatay sa mga cancer cells and nag-support po sa tuang skin health mga Ikson and rich in anti-tumor ug antimicrobial effects sa atong kalawasan. Di magina malikayin mga Ikson, mas maayong tuang panglawas andam ni anang mga kuan. Mga kagaw, no, si makulang nga mo'y mukuan, mubikil sa atong ligon nga panglawas. Alang po sa mga taong gakahadlok magka-cancer, na po rin siya'y bayabas, nga puno sa vitamin C, and ang tiyada, kaning rose hip. So, ang naibaw, kaning rose hip, mutabang ni mga Ikson nga makapareduce sa mga kanang itong sakit, kanang, sa tawag na, sa mga joints nga magngulngul, oo, apil na kanang maayong pamanit, o sa tuwa pong overall nga immune health mga Ikson. Busa sa atong pagpangapi, atong siguroon nga healthful ang sangkap sa atong coffee. And ato nang masiguro sa EXL 17-in-1 coffee, hinimo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical. Papalit nato sa mga soaking butika, apil ng EXL, Makabuhay Plus, Dietary Capsule, mga Ikson, ang atong adlaw-adlaw nga kasangga para sa ligon nga panglawas. Atong i-shoutout ang mga naminaw karon sa may Cafe Ambiente. Gimingaw na midihag laag sa niyuhaay. Gimingaw mi sa niyuhang lami ng mga food people of Cafe Ambiente. Ito yung grilled nga salmon nga pero ting lami buyag-buyag.

Ayan, nagbuto-buto. Especially daw sila hang dishwasher nga si Ruben Inario. Nga grabe daw ka snappy. Ha? Saan ka niya paghugas o plato? Iyan ang iyan salot. Salamat niya, Mr. Ruben Inario. And siya po dong pare nga si Jory. Gikan ka nga Paulo Jade Roa Idio of Cafe Ambiente. Ayan, maayong udto niya mga sir and ma'am. Salamat ha sa inyuhang kanunay nga pagpaminaw. And ako pong i-shout out ang mga Labartini family diya sa may Purok Noybe Tipanoy. Diya dool sa may BCP nga checkpoint. Ato ang mga kapulisan. Nga mga tisoy kayog mga mapahiyumons kanunay. Eh. Salamat. And people of Barangay Abuno diya sa may Reels Apparel. Dapit sa may Suba. Pusok ka ng ilang music diya kada agi na mo. Salamat mga sir, mga ma'am, o mga bata diha ang mga buutan guys sa may Reels Apparel. Yan ipong balay, dapit sa may footbridge nga na ay Dos Andanas, ay Radyo Staas, World FM gihapon. Uy, salamat ka. Ayun, ha? thank you so much, kaibigan, sa inyong pagkikinig. Overtime na ko, maraming salamat once again. This has been Jack, ang inyuhang lamian nga DJ. Carpe diem kaibigan, seize the day at ito na ko.

0: emotions going wild.
1: Wild FM.
2: Emotions going wild.
1: Wild FM.
3: Hey, bao ba mo? Na ako'y napansin diri sa station. Grabe ka init sa gawas. Niya, bugnaw ra ba kaayo ang aircon sa sulod? Usa ka adlaw, gikan ko sa gawas nga gisingot og ayo. Pagsulod nako sa booth, perting bugnawa sa aircon. Mauto pagkataud-taud, sugod na og tulo akong sip-on og sigin ako pang hatsing. Mao nga ganyuzab Z Plus ko dayon. Kasagara man gud, ipahuway ra na nako. Inom daghan tubig kaysa akong pagtuo, mawala ra na dayon. Pero napansin na ako, mas mudugay man hinuon akong sip-on. Kay kung pasagdan na rain nato ang sip-on, mudaghan ang virus sa atong lawas. Muhinay atong resistensya og pwede pa kining mutakod sa uban. Maong karon, lahi na akong diskarte. Sa unang sinyalis pa lang sa sip-on, muinom na ko dayon og Newzap Z Plus Forte. Newzap Z Plus Forte na with zinc, pinalakas na immunity versus previous formulation. Kaya tulong mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na pagaling, ugaliing uminom every 6 hours. Maong karon, tinanako padugayon pa ang sip-on. Mas dali na ko makabalik sa trabaho ug wala na'y problema sa akong show. Busa while the babies, timan-i. Sa unang senyales pa lang sa sip-on, pag Newzap Z Plus Forte dayon, para padayon ang kalipay, padayon pod sa kinabuhi. Ang phenylephrine chlorphenamine malate, paracetamol and zinc ay generic name ng Newzap Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sang amalgoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatagan bastante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sang amalgoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatagan bastante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy, nangita ka og motor nga barato, lipon og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation Iligan.
6: KYD Motors Corporation.
5: Nahimutang sa Bakapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget? Ayaw ka pala ka. Kahit dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Ug paspas pa gyud ang rehistro. Pangmasa. Barato. Lipon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
2: It's 1:25. Time check is brought to you by Sed Panyawan Capsule and Sed Liniment, mapalit sa mga suking butika.
7: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag Sed Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Sed Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
8: Mahal! Magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
9: Naku, mahal! Bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
8: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
10: Hello po! Ako si Linoy.
11: Tama si Nanay.
10: Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon, pusangan ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto nyo bang mawala ng kuryente?
8: Aba eh, ayaw!
10: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
12: Isang paalala mula sa NGC.
13: Sed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandi sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
14: Sked lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman ko yung batin. Nakahantog karoon. Nagminitin ako. Antog karoon. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan, Amon Isaisin, Tanakapin, Sabuina Vista.
11: Do you want to be an agent of change? Be a Catalyst Reviewee now. The Catalyst Professional Tutorial and Review Center.
15: The Catalyst Pro Tutorial and Review Center.
11: Now accepts enrollees for our top quality licensure exam review on LED, Criminology, Civil Service, Napolcom, Nursing, Social Worker, NMAT, Midwifery, IELTS, and NCLEX. With college entrance exam and elementary and high school tutorial. Be equipped with up-to-date board exam topics, so live and fun lectures for as low as 500 pesos. 500 pesos. Hurry, grab this limited offer only at CPTRC. The Catalyst Pro Tutorial and Review Center. Enrollment is going on daily. Enroll as early as now and avail our early bird promo. Early bird promo. Plus a lot of freebies to enjoy. For more information, visit us in Pagadian, 3rd floor, NJS building, in front of Mindanao Glass Aluminum, or top of Salon de Alfonso, near BE Mall, Binignon, Kino Street, Gatas District. In Marandi, 2nd floor, Magenta building, in front of Honda Desmar, Marandin, Lala, Lanao del Norte, and Iligan. Room 320 of Abalos building, top of Main Jollibee, General Aguinaldo Street. The Catalyst Pro Tutorial and Review Center, where your future begins.
16: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
17: Oh yeah!
18: Hello?
19: Hard Max Extreme Coffee Mix.
20: Makapagana.
19: Makapadasi.
16: Hard Max.
19: Hard Max.
21: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
19: Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
16: Mag-Hard Max Extreme na.
3: Mayong hapon, Wallbabes. Mayong hapon po sa itong mga nanay diha nga naminaw karon nga nagkamulo tunog balance sa ilang mga budget ko sa makalipong-lipong na makitag binalansi, no? Anyway, good afternoon everyone. This portion is brought to you by Verticure Capsule, natural relief for vertigo and balance. Dakong tabang sa pagpakunhod sa kahilo or lipong, makatabang sa pagpaayo sa balanse, makatabang sa pagpaligon sa balanse, batok sa vertigo, o dakong tabang sa pagpakunhod sa sintomas niining vertigo, kanang murag nagtuyog ang ato ang palibot. Kana ang Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, nga mapalit sa mga suking butika.
2: It's 1:30.

0: That song was brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose by Jessic.
1: It's time. It's time. It's time for Untamed. Untamed Emotions. Emotions going wild. With your Hugot Babe. Sugar. Dolly.
2: 103.1 Wild FM. Emotions going wild with your Hugot Babe Sugar Dolly. Maayong hapon kinatong tanan. Happy Wednesday po sa ating lahat, Wild Babas. Reminding you to always trust the timing. Sometimes the timing isn't ours to control. But when you trust the process, imong gi-allow ang universe to guide you exactly where you are meant to be. Every detour, every delay, it's all shaping you for something greater. So one day, you will just look back and imong ma-realize na it had to happen this way. So trust the timing, trust your growth, and trust the journey. Maayong hapon once again, Wild Babies. Kabalo ko nga grabe siguro ang uban sa ato giagian na sa live. Yung sobrang bigat na, yung feeling na hindi mo akalain na maka-encounter bito kang inana si mong kinabuhi pero gipa-experience sa imuha. And those are the things nga nakapahimo si mong stronger individual nga kanabitong andam gyapon ka nga mo sugakod, andam ka nga mo face in every challenge tungod kay alam mo sa sarili mo that you are now stronger. And I'm proud for you, no? Proud kay ko for those nga grabe gid bitaw ilang pagnaning, di lang para silang kaugalingon kundi para pud sa ilang pamilya. Anyway, once again, maayong hapon, Wild Babies. Today is May 6, 2026. It's Wednesday, another day para mag-celebrate us life, no? Because it's another day nga to na pong buhaton, kung sa magyatong gustong buhaton, mo trabaho, muuli sa trabahoan, muuli gikan sa trabahoan. Iba naman yung muuli sa trabahoan, no? Kay naiuban nga murag mo bisita ko sa balay ka jot, muli ko sa trabahoan na pod. Iba naman yun. Munang rest kita always, Wild Babies. So sa atong pag-rest, di po nato kalimta ng atong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Importante din po ito, Wild Babies, sa ato ang tanan, sa atong panglawas. Tungod kay muni mo boost sa atong immune system, kargadog mga makapangyarihang sangkap for our overall wellness. Protektado ka na tipid pa with EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kaya naman ikaw dyan na nakikinig ngayon sa inyong mga suking butika, palit na dayon. 20 pesos ra, protektado na ta, nakatipid pa ta. You can check them on Facebook, Lazada, TikTok Shop, Shopee, and Instagram. Kanang EXL Makabuhay Plus. Dahil may buhay sa makabuhay. Ato ring i-shout out ang atong mga worker karon na grabe gyud ang pagpangnaning. Kanang itong feeling nga mo pay pagsulod sa bulan sa Mayo. Pero wala na mao ang ato ang mga bulsa, ang ato mga pitaka, murag dali raman jud kaayo na hurot, hastang dali raman gid kaayo siya nakakita og layo. Iba naman yon, no? Hastang dali ara gyud nga kana bitaw maubos sa atong pasensya bitaw sa ato ang pera, no? Kana feeling bitaw nga murag mao pa matoy pagsuod sa akong bank account, pero nganong karon wa naman gyud, din wa ko ka feel og kanang murag luag-luag, no? Murag wala ka feel bitaw nga nay extra tungod kita na naan jud ka paingnan. Sakit man pamalandungon pero muna gyud nay gakahitabo karon, no? Kana bitaw feeling nga nagdaning ta para sa ato ang kuryente, tubig, ganyan talaga, no? Sobrang expensive ang ato ang mga gipang face every day, but remember that life is free, no? Sobrang daming mga bagay din na may enjoy natin in life na free, kaya i-take na nato ang mga opportunity and be happy, no? Bahala, grabe itong pagnaning diha. Malipayon gayud gihapon tan. Speaking of happy, take note, mister, nga happy wife, happy life. Busa palipaya gidug ayo si Mrs. diha. Ikaw, mister, natay coffee para kanimo. Nay Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng. Kasi nga, max masarap pag naka-Hard Max. Hindi lang pampainit ng gabi, pangpalakas din ng katawan buong araw. Sa mga lalaking ready na maging extreme, huwag kalibutan Hard Max Extreme Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape, ito ang kaagapay ng lalaking handang humarap sa hamon ng araw. Hard Max Extreme Coffee Mix, available sa mga suking butika o online sa Shopee, TikTok Shop, and Lazada. Ginama sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. By the way, maging parte po ng ating programa ngayong araw, pinagi sa pag-text kanato sa atoang contact line 0997-986-9419 or di kaya mag-send mo sa inyong greetings niya kung wala mo load. Pwede kayo mo nga mo chat mo message sa atoa online. You can just search Wild FM Iligan. Again, 103.1 Wild FM Iligan on Facebook or sa ato pong Facebook page at Sugar Dolly. Again, that's Sugar Dolly. So, isend na ninyong greetings diha kung gusto mo magpa-shout out or kung gusto unsa inyo hang gusto nga i-share sa kahanginan, go ahead and message us. By the way, while the babies, once again, no, kinigiha po ng inyong hugot babe Sugar Dolly ang inyong makauban till 3 every Monday to Friday for Emotions Going Wild. Dirigiha po sa inyong number 103.1 WILD FM.
3: Emotions Going Wild.
4: Wild FM.
5: Emotions Going Wild.
4: Wild FM.
6: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Downy Rock the Rub Bango Bango.
1: New Downy.
0: Even better na.
1: Versus previous formulation.
0: Kung nangita ka og hardware supplies, Home Star Hardware na.
1: Home Star Hardware.
0: Ana sila sa Tibanga Highway
1: at bang sa SP Gold.
0: All your construction needs,
1: hardware essentials,
0: di kalidad na materyales sa ubos na presyo.
1: Naara sa Home Star.
0: From tools, paints, plumbing materials,
1: hangtod sa home improvement supplies.
0: Kompleto na.
1: Dali ra kaayo makapili sa among quality products with affordable prices.
0: Call us now at 0917-713-8111. Tawag sa landline 222-0995. Home Star Hardware.
1: Para sa tanang proyekto, ikan sa balay, hangtod sa negosyo.
0: Home Star Hardware.
2: Sa tambal nga barato,
3: Rojan Pharmacy ta.
2: Sa tambal nga bag-o,
3: Rojan Pharmacy ta.
2: Sa tambal nga kompleto,
3: Rojan Pharmacy ta.
2: Sa paspas nga serbisyo,
3: Rojan Pharmacy ta.
2: Sa duulang maadtuan,
3: Rojan Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojan meron. Rojan Pharmacy, pirmi barato sa una pa hantud karon.

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: Emotions going wild on Wild FM 103.1. This is your Hugot Babe, Sugar Dolly. Sabi nila, no matter how good you are, people will judge you according to their own insecurities. Sakit man tuod ba malandungon, pero may mga tao talagang ganito. Yung kahit na ano yung ipakita mo, mali pa rin yan para sa kanila. Kaya you continue being you. Continue kung ano yung sa tingin mo ay nagpapasaya sa'yo at yung mga bagay na kung ahabitaw, nag-grow ka, padayon lang. O katong mga tao nga ning support sa imuha, will be happy for you. Will be happy sa kung ano yung narating mo na sa buhay. And speaking of happiness, Wild the Babes, i-shoutout din natin yung mga Wild the Babe dyan na abot langit talaga yung ngiti nila. Well, ganyan talaga kapag wala nagitag-iindang ang mga sakit, Wild Babes. Pero, kahibaw ba mo na ako'y napansin diri sa station? Grabe kainit sa gawas niya, bugnaw ra ba kaayo ang aircon sa sulod? O sa kaadlaw, gikan ko sa gawas nga gisingot og ayo. Pagsulod ako sa booth, perting bugnawa sa aircon. Moto, pagkataod-taod, sugod na og tulo akong sip-on og sige na kong panghatsing. Maunga, ganyuzab Z Plus ko dayon. Kasagara man good, ipahuway ra na ako. Inom daghan tubig, kaysa akong pagtuo, mawala na na dayon. Pero napansin nako, mas mudugay man hinuon akong sip-on. Kaya kung pasagdan na rin nato ang sip-on, mudaghan ang virus sa atong lawas. Muhinay atong resistensya, og pwede pa kining mutakod sa uban. Maong karon, lahi na akong diskarte. Sa unang senyales pa lang sa sip-on, muinom na ko dayon og Newzab Z Plus Forte. Newzab Z Plus Forte na with zinc, pinalakas na immunity versus previous formulation. Kaya tulong mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise para sa mabilis na pagaling o galing uminom every 6 hours. Maong karon, di na nako padugayon pa ang sip-on. Mas dali na ko makabalik sa trabaho o wala na'y problema sa akong show. Busa Wild the Babes, timan-i. Sa unang senyales pa lang sa sip-on, pag Newzab Z Plus Forte dayon, para padayon ang kalipay, padayon pod sa kinabuhi. Ang phenylephrine chlorphenamine malate, paracetamol and zinc, ay generic name ng Newzab Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Once again, ito pa rin po ang inyong Hugot Babe Sugar Dolly. Emotions going wild on Wild FM 103.1.
2: Emotions going wild.
3: Wild FM.
4: Emotions going wild.
3: Wild FM.
5: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado ng pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatakan basante ng pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado ng pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatakan basante ng pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: pa-condition sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptake o lagsik o adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na!
1: Max masarap!

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asa-asa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata, ana, na ako nang uma. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, majuni ka, kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: It's 1:57.

0: It's time for Untamed Emotions. Emotions going wild with your Hugot Babe, Sugar Dolly.
1: 103.1 Wild FM with Sugar Dolly, your Hugot Babe, for Emotions Going Wild. Remember to do something today that your future self will thank you for. No, kaya bitang something nga makaingon ang imong future nga kaugalingon nga salamat, may gani kay ato ning gibuhat adtong sa una, adtong kani adto. And now, mas gumagaan yung buhay, mas gumagaan din yung nararamdaman mo. Kaya bitang feeling nga alam mo na makabenefit ka in the future. Mayong hapon, well, babes. Good afternoon, by the way. Og happy birthday di sa mga nag-birthday today. Again, it's May 6, 2026. Happy birthday sa mga nag-celebrate po silang mga special occasion. Mapa anniversary sa ilahang store opening, no, or di kaya sa ilahang anniversary sa ilahang wedding or ilang months sa yun. Sa panadi ang mga sari-sari store. Nabita, congratulations, stay strong, and happy selling sa mga naninda diha, no, sa mga nag-business diha. Also, sa ito po mga wild baby, nga malipayon dyan po kayo sa kinabuhi. Keep it up, ganyan po talaga, dapat sa buhay, maging masaya tayo, be grateful sa kung anong meron tayo. Anyway, wild baby, speaking of being grateful, maging mapasalamaton gid pud ta tungod kay ang atoang kutis, buyag-buyag na ang kunato ang mala celebrity nga glow, tungod na siya sa Celebrity Plus Kojic Soap and Celebrity Beauty Soap. I-share na ko sa inyo, well, babies, ang ako ang ginagamit yun nga sabon, ganahan jud pud ko ani sa nindot nga effect, hindi po nakaka-dry ng skin, tungod kay ang Celebrity Beauty Soap adunay moisturizer. Of course, na vitamin C nga protekta sa tong skin from sun damage. Tungod na ni siya'y antioxidant nga maka-defend sa itong skin from the UV ray nga gikan sa adlaw. Dako po ding tabang nga mo lessen bitaw sa kanang mga lagom-lagom sa itong panit or kanang gitawag natog hyperpigmentation. Busa o albiba sa may AGR Pharmacy, palit na dayon ining Celebrity Beauty Soap and Celebrity Plus Kojic Soap, mga produkto sa said marketing nga tatak magaling nga mo po'y nagama sa said panyawan capsule, said liniment, tugang kugon, herb capsule. Mayong hapon, by the way, to all our online listeners, maraming salamat din po sa yung unending na pakikinig sa Wild FM nang habang nagluto po mo dihar unsa pa na inyohang ipang asikaso sa inyohang panimalay, nakikinig po sa Wild FM at mga OFW, maraming salamat at magandang hapon. By the way, sa mga hindi pa po naka-download ng ating mga online app, pwede kayong mung-download Wild Babes to listen to us online. For our online streaming, UMBN Radio, Simple Radio, AMFM PH, Radio App, Radio PH, and TuneIn. So, kamudiha Wild the Babes, listen na dahin sa tuwa online anytime, anywhere, 24/7. By the way, ato ang timbayahon po, maying hapon, maying pagpaminaw. Ang ato ang mga tigpaminaw nga naakaroon diha sa may New Panay, Esperanza, Sultan Kudarat. Hi to Irene and Ruel Bugador. Always yun po ni silang nag-follow, nagpaminaw sa ato. Thank you so much. Gika na siya nga greetings po sa inyuhang kinakusgan nga uncle, ah, to Kuya Henry Hapinat. Daghan kaayong salamat, people of Sultan Kudarat, for listening. Ug sa tara na to mga wild baby diha, dapat himsog atong panglawas kanunay and magtake the everyday nining EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule with B vitamins, vitamin C, sodium ascorbate for our overall wellness. Adunay guyaba, no, makabuhay, moringa, neem, ashitaba, ginger, garlic, turmeric, cinnamon, mangosteen, oregano, serpentina, lagundi, sambong, at marami pa pong iba for our overall wellness. For only 20 pesos, protektado ka na, tipid pa. No need at mo palit og lain-lain ng mga vitamins or food supplement, wa babes, para lang yun mamahimong kusgan ta og i-boost pa nga itong immune system. Tungod kini gihiusa na yun diri tanan, maunang for only 20 pesos, protektado na ta, nakatipid pa yun ta. Kana ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, dahil may buhay sa makabuhay. Once again, ito pa rin po ang inyong Hugot Babe Sugar Dolly. This is Emotions Going Wild on Wild FM 103.1.
2: Emotions Going Wild.
3: Wild FM.
4: Emotions Going Wild.
3: Wild FM. It's 2:06. Time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Mahal. Flowers for you.
5: Aww. Bakulba Flower Shop has special something for your special someone.
4: Will you marry me?
5: Yes. Yes. Well, it's not just flowers, but a universal gift for every occasion. Fresh and elegant flowers for your memorable events. Bakulba Flower Shop has it all. They offer services like wedding and venue decorations, funeral and sympathy flower arrangements, funeral package, flowers in a box, and bouquets for all occasions. You can also customize like additional teddy bears, chocolates, cakes, wines, balloons, and many more at a reasonable price. Have it delivered right at your doorstep. Give them a call today at 228-9382 or 0975-365-3640. Check them on Facebook, Bakulba Flower Shop, or visit them at Quezon Avenue Extension, Villaverde, Iligan City, in front of Plaza Alemania Hotel, and look for Mamnida Bakulba. Show love every day with flowers from Bakulba Flower Shop.
6: Mapalit sa mga butika.

RG, Crispy Fried Chicken Stores at Mulave, Zamboanga del Sur at Bangsalan Bank, Dumingag, Zamboanga del Sur Public Market, Palao, Iligan City at Bangsalan Bank, FS Pahara Street, Pagadian City, Duol sa Hafalina Hospital, Ug Salazar Street, Barangay San Jose at Bang sa Aning Liampo House. OMG, Crispy Fried Chicken. OMG, sa pagkabarato. OMG, sa pagkadako. OMG, sa pagkalami.

0: good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
1: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: It's 2:10. Time Check is brought to you by SED Banyawan Capsule and SED Liniment. Mapalit sa mga suking butika.

0: Emotions going wild.
1: Wild FM.
0: It's 2:19. Time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms?
2: Baka flu na yan.
0: E BioFlu na.
3: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi! Ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap bagad? Huwag magalala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawnshop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
8: Clinical DTX 500. Suplemento ng himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado ng pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan bastante ng pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ng himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado ng pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan bastante ng pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's 2:23.
1: Time check is brought to you by
2: OMG Lechon Manok and Micha.
3: OMG Kapresko.
4: OMG Kadako.
5: OMG Kalami.
6: Dong, pagpalit na doog lechon manok, kato nga lang. Unya ka nang dili kayo mahal kay ang sobra, ipalit pa na natog bugas para panihapon.
7: Okay, tay.
6: Dong, unsa man ang imong ipalit nga? Unsa man ni kabuog? Unsa man atong ipalit og bugas ani ron?
7: Unsa man taon ka tay na half ramal na didto kaming palit sa OMG Lechon Manok. Kay lami na dagko pagyud. Unya, nakapalit pagyud kog bugas. Tara tayo.
6: Aw, ninduta di ay kayo diha sa OMG Lechon Manok no? Dagko pa ug lami pagyud. Maka OMG jud ka.

0: That song was brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose by Jessic.
1: It's time. It's time for Untamed. Untamed Emotions. Emotions going wild. With your Hugot Babe. Sugar. Dolly.
2: 103.1 Wild FM. This is still your Hugot Babe Sugar Dolly for Emotions Going Wild. Remember well, babes, to accept what happened. Because the past is done. You can't go back and change it no matter how much you wanted to. So what you can do now is to stop letting it control your present. Tungod kay the more nga magunahuna ta, the more na maguguluhan tayo. And just accept it. Learn from it and let it be part of your story, not the whole story. Importante po ito na isaisip natin, well, babes, na kung sa man ganitong nahitabo na, ato lang gihapong dawaton. Ato nang dawaton. Because that's part of the story na eh. Part na yun ng kung ano yung mga nangyari talaga. And we move forward, moving on, and accepting things na ganun talaga. May mga bagay na nangyayari na out of our control. And we should be thankful still dahil nangyari yung mga bagay na yun. Dahil may mga natutunan tayo. And we take accountability, no? So whatever yung mga bagay na nangyari sa buhay natin. Because that's part eh. Part of growing up, part of learning, and part of life. Ang importante diha is you learn something from it. Anyway, maayong hapon. Once again, Wild the Babes. Maayong pag-unat-unat. Yung murag kapoy namang giyon. Ganiharag nilingkod, no? Sakit na akong batang sugar dolly. Ganiharag yun kung sigig type ani, pero di pa ko niya type. Uy, pero ganiharag kung sigig type diri sa akong mga dapat ipang type sa PC. Pero murag kapoy na, labad akong ulo, sigatubang sa PC, or sakit na akong batang, kaya wala yung tindog-tindog. Pwede ka mutindog, ginagmay. Ayaw po nang mutindog ka, kaya ato ka speakers cubic. Tapos di nakakabalik sa imuang trabaho una dahin kaya mo nasangit na ka kay naglami na mangin ang tabi oy no naabta na tag alas 6 dito isa ka tong out tapan na alas 5 no anyway maayong hapon sa mga worker nato diha no lami po bet na sa feeling bitaw nga mo trabaho ta nga kanabitawang kauban nato nga more na po sila family no ato mga workmate kanan himo na po natong pamilya samot na bitaw o ganang pipila na lang mo nga mga trabahante lami kay sa feeling nga you've got to share the same stories you've got to share kung unsa mag-iinyuhang kanapitaw ma-share sa usag-usay, hindi yung murag mag-hatunahato bitaw tag-storya because of course, mura siya makaguba sa relationship na dapat strong, no? Kung lamang gani dapat magakampi, kayo-kayo mismo, yung kamo mismo nga naadya sa sulod, kamo mismo nga naa sa inyuhang trabahoan, ano? Anyway, maayong hapon. Once again, maayo jud pud kayo nga tong kahaponon Wild the Babes. Kay lagi, wala na gitay, gipangbati nga mga sakit-sakit sa atong lawas. Samut na nga naaditay coffee nga makatabang ni Ana, no? Na ay coughing with healthful benefit. Natay Clinica DTX Coffee Mix with Ampalaya Chia Seeds o the Sugared Sugarcane Extract Powder. Well, baby, sa panahon karon importante kayang pagpili og sakong coffee. Di lang bitaw nang basta lang bitaw nga coffee nga nakita na ko kanya kong paliton. Dapat ka ng FDA-approved sakto ra ang kaisog dindot sa pamati o maka-alerto. And of course, naagid ka na makuha gid na nato sa DTX Coffee Mix. Adunay Ampalaya na Chia Seeds o the Sugared Sugarcane Extract Powder. By the way, kaning desugared sugarcane extract well babas nga naa sa DTX coffee mix na ay polyphenols ug antioxidants motabang ni siya protektahan ang atong brain cells laban sa pagkasira with chia seeds pud ni og Ampalaya extract para sa daghan pagyud nga mga benepisyo dugang nga mga benepisyo sa atong kalawasan dakong tabang kay well babas ang pagtimpla ug pag-inom nato nining DTX coffee mix nakakape ka na naka-detox ka pa mapalit sa mga suking butika and sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated alang sa mga pangutana i-text lang ang 0925-501-5065 or visit them on Facebook Clinica de Alternativo CDO. By the way, maayong hapon sa itong mga security officer diha bisan ahaman mo karon nagbantay sa inyuhang mga opisina, establishment o kung sa panadiha. Daghan kaayong salamat sa inyuhang kanunay nga pagpaminaw. Tsada ba na maminaw tag music no pambawa sa laay. At the same time, dugang po nga mga information ang atong makuha. No? Ato pong i-shout out ang atong mga driver diha karon mga joyride grab operator nga wala gid puy-puas sa pagpaminaw sa Wild FM. Daghan kaayong salamat kang Boss Elmer, Bossing Joe Dim, dagan kaing salamat for tuning in ug tanan pa diha nga mga naminaw karon. Bahala gula mo na shoutout, pagpa shoutout na lagi mo dayo, no, text na 0997-986-9419. Again, 0997-986-9419. Aron ato anang matagan ug bongga kaayo nga shoutout. Ipilin yung names ug inyong address kung ahamon naminaw sa amo karon. Ayun. Also, ayo pud kalimot sa inyong kalusugan, importante nga ato ginang protektahan with EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule with B vitamins, vitamin C, sodium ascorbate at uban pa nga mga pangyariang sangkap nga naa niini for our overall wellness sa halagang 20 pesos. Protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa atin ka makabuhay. Gawin po nating EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang atong adlaw-adlaw nga kasangga sa kalusugan, maging alerto, matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw, mapalit sa mga suking butika. Once again, kinigihapon si Sugar Dolly, ang inyong hugot babe, Emotions Going Wild on Wild FM 103.1.
3: Emotions Going Wild.
4: Wild FM.
5: Emotions Going Wild.
4: Wild FM.
6: Basta na ay hilanat,
7: dapat matik, ibay Jessic.
6: Sa hilanat, hunahunaon kun unsay luwas makapaayo.
7: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, iBiogesic.
8: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Downy Rock the Rub Bungo Bungo.
1: New Downy.
0: Even better na.
1: Versus
0: previous formulation.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita, kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas maayo pa?
4: Jod, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ko yung bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba adobo ka direkta.
4: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Uy, nangita ka og motor nga barato, likon o gasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation, Iligan.
9: KYD Motors Corporation.
8: Mahimutang sa Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Ang kuna na ang imong gidamgong nga motor karon. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget, ayaw ka pala ka. Kahit rin sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra, dali ang approval, o paspas pagyod ang rehistro, pangmasa, barato, ligon, siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila o tawag sa 0994-641-9489 or 228-3354 or check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
10: Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
11: It's 2:39. Time check is brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.
12: Also brought to you by
13: St. Michael's College of Iligan Incorporated.
14: Enrollment is now going on Monday to Friday, 8:30 to 11:30 a.m. and 1:30 to 3:30 p.m. Saturdays, 8:30 to 11:30 a.m. Be a Michaelite. Enroll now.

0: Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to.
1: Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sagi ng malawakang brownout.
0: Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy.
1: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
2: Isang paalala mula sa NGCP.
3: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentine, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL
4: Maca Buhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Maca Buhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: It's 2:42.

0: emotions going wild.
1: Wild FM.
2: Emotions going wild.
1: Wild FM.
3: Hey, bao ba mo? Na ako'y napansin diri sa station. Grabe kainit sa gawas. Niya, bugnaw ra ba kaayo ang aircon sa sulod? Usa ka adlaw, gikan ko sa gawas nga gisingot og ayo. Pagsulod nako sa booth, perting bugnawa sa aircon. Mauto pagkataud-taud, sugod na og tulo akong sipon og sigin ako pang hatsing. Mao nga ganyusab Z Plus ko dayon. Kasagara man good, ipahuway ra na nako. Inumdaghan tubig kaysa akong pagtuo, mawala ra na dayon. Pero napansin ako, mas mudugay man hinuon akong sipon. Kay kung pasagdan na rain nato ang sipon, mudaghan ang virus sa atong lawas. Muhinay atong resistensya ug pwede pa kining mutakod sa uban. Maong karon, lahi na akong diskarte. Sa unang sinyalis pa lang sa sipon, muinom na ko dayon og Newsup Z Plus Forte. Newsup Z Plus Forte na with zinc, pinalakas na immunity versus previous formulation. Kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na pagaling, ugaliing uminom every 6 hours. Maong karon, tinan ako padugayon pa ang sipon. Mas dali na ko makabalik sa trabaho o wala na'y problema sa akong show. Busa while the babies, timan-i. Sa unang sinyalas pa lang sa sipon, pag Newsup Z Plus Forte dayon, para padayon ang kalipay, padayon pod sa kinabuhi. Ang phenylephrine chlorpheniramine maleate, paracetamol and zinc ay generic name ng Newsup Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kamao ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong ania ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa og New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga bitamina ug minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata og labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutein, bioflavonoids, quercetin, og vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
5: St. Peter's College proudly congratulates its new registered criminologists for passing the criminologist licensure examination given by the PRC last February 2026. Congratulations to the following registered criminologists. Registered criminologists: Marijo Wapin Canuño, Sherry Hill Dapanas Daguok, Hussein Saison Datukunog, Zaira Zenet Fajardo, Dave Bandulon Falseso, Romnick Puko Francisco, Hisham Minor Gandawali, Vincent Louis Fajada Hineralao, Hami Mama Gubate, Saminuden Diator Haji Rasul, Sean Christian Bungkawel Halabas, Benjamin Layos Hanka Jr., and Michael Canoy Hioko. Congratulations from the SPC Management, faculty and staff, students and alumni. SPC St. Peter's College, committed to excellence.
6: Committed to excellence.
7: Gikapoy ka ba?
8: Mag-Aerovit Capsule na!
7: Stress ka ba?
8: Mag-Aerovit Capsule na!
7: Kulang ka ba sa tulog?
8: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
7: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
8: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
9: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sa mga nangita o herbal nga barato o epektibo, diha sa ato mga butika o parmasya makita ang nabantog o mas gipabarato nga dragon fruit.

0: 103.1 Wild FM, Emotions Going Wild with Sugar Dolly, your hugot babe. Bago po tayo magpaalam today, here's some Dolly reminder for everyone, reminding you that everything is going to work out exactly how and when it should. So there is no need to stress and worry, well, babies. Be present and enjoy as much as you can. Don't rush anywhere. Just slow down, no? And choose to see life through the lens of gratitude. You're blessed and all is well. Yan yung importante, no? Yung mapasalamaton bitaw ta, and we don't need to rush, we don't need to stress or worry. Ingon pa sila nga, para lang gid po daw na siya sa mga tao nga nindot na o kahimtang kinabuhi. Of course, kita tanan nagnaning mangid po ta, no? Nay uban na privilege na mangid sila, tungod kinana sila ana nga mga butang. Pero sa mga tao nagnaning just like me, everything is going to work out exactly how and when it should. So di na to kailangan bitaw nga pugson, purasahon pagyod, tungod kay sometimes manggood mo abutaan na bitang impulsive nga decision making. Kung aha kita ra gihapon ang mag-suffer dayon sa result, tungod kay di day mao may pagwa ni nako gibuhat, no, may pagwa ko nagdali og ayo adto. Nganong grabe gyud pud ang ako ang pag murag sigi-sigi tungod kay nalagi kay goal, naalagi tay goal. But you know what, well, babes, if you bitaw surrender everything, that's the time imong ma-realize nga tama, no, gaana man is pamati kung ingon ani. At the same time, you work hard for it din. No, imong makita mo gudayon ang result. Kanabit ang feeling nga you're already living the life nga noon pa lang imong gi-wish, and now you're very happy living it with your family pagyod and with the people na mahal mo sa buhay. Anyway, while the babies, before ta nga mo exit karong apuna, allow me of course to invite everyone nga magpalit na dayon sa ato ang masagigan nga EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Tag 20 pesos ra ni siya ha sa inyong mga suking butika aron nga ato ang kalawasa dili magluya, aron na naka-boost ang atong immune system kay mamugid ni tumong ni ini. Produkto ni siya sa EXL Life and Herbs Nutraceutical. Again, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Dahil may buhay sa makabuhay. Also, ato pong i-shout out ang atong mga pari kuy diha nga wala gid po'y puas sa pagpaminaw sa Wild FM. Wala po'y puas sa pagpaningkamot para sa ilang pamilya. Mabuhay po kayo. Ayaw kalimot sa atong Coffee for Men na tay Hard Max Extreme Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape, ito ang kaagapay ng lalaking handang humarap sa hamon ng buhay araw-araw. Hindi lang ito pang intimacy, ito rin ay para sa mga lalaking gustong maging kusga ng ilang lawas, tinaw ang ilang huna-huna o ganadaw sa trabaho, tibuok adlaw. Hard Max Extreme Coffee Mix powered by St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, available sa mga suking butika across Visayas and Mindanao, also available online sa Shopee, Lazada, and TikTok Shop. And I guess hanggang dito na lang po muna tayo for today, while babies, hanggang bukas po muli. And by the way, ayaw mo pag huwag kayong lumipat, no? Stay tuned. Karong taod-taod i-announce ang ato ang resulta for PCSO-STL Suertres sa Llano del Sur o Llano del Norte ng mga area lakip na diri sa Iligan City. This has been ang inyong hugot babe Sugar Dolly nagsasabing sa kinabuhi ayaw pagdali, because if it's meant to be, God will let it be. Kanunang mag-ampo and mag-amping. Happy Wednesday, Wild Babies. Adios.
1: Emotions going wild.
2: Wild FM.
3: Emotions going wild.
2: Wild FM.
4: Kung nangita ka og hardware supplies, Homestar Hardware na.
5: Homestar Hardware.
4: Ana sila sa Tibanga Highway at bang sa SB Gold. All your construction needs, hardware essentials, di kalidad na materyales sa ubos na presyo. Naara sa Homestar. From tools, paints, plumbing materials, hangtod sa home improvement supplies. Kompleto na. Dali ra kaayo makapili sa among quality products with affordable prices. Call us now at 0917-713-8111. Tawag sa landline 222-0995. Home Star Hardware. Para sa tanang proyekto, ikan sa balay, hangtod sa negosyo. Home Star Hardware.
6: Ani ang pamatuod kung unsa ka-epektibo ang Yaki Liniment Oil?
7: Bakel, aboldo, halos mangutong mga bata. Dere, ikalit lang na ikatulkatong sa lawas. Ngayon sila, allergy daw sa tubig. Sulay ko sa ng Yaki Oil. Napaga siya ay.
6: Mao ka na, ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo.

0: Gap, napakaraming branches. Kaya madali magpadala at mag-claim.
1: Napakababa ng service fee.
2: Palaparaan sa Palawan Express.
0: Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: It's 3:20. Time Check is brought to you by KYD Motors Corporation, Iligan. Bisitahan sila sa Ma'am Sir Compound, Magkapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. O tawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Uy, nangita ka og motor nga barato, lipon o kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation, Iligan. KYD Motors Corporation. Mahimutang sa Magkapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karod. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. O pas-pas pag yun ang rehistro. Pang masa, barato, ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or i-check ang ilahang Facebook page, KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
4: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amalgoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amalgoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
5: Being a mom, it changes everything. Every hug feels deeper. Every I love you means more. This Mother's Day, I finally understand what my mom felt all along. And now, it's my turn to say thank you. Celebrate the most important woman in your life with a beautiful bouquet from Bakuba Flower Shop's Mother's Day 2026 collection. From elegant roses to vibrant mixed arrangements, each bouquet is crafted to make every mom feel loved and appreciated. My special display kami of Mother's Day presents, perfect for your nanay, mommy, or even yourself, momshi. Visit us at the ground floor of Robinson's Iligan. Available until Mother's Day or at the main store located at Quezon Avenue in front of Plaza Alemania Hotel. Make her smile. Make her feel special because she deserves it. Call or message us at 0975-365-3640. Bakulba Flower Shop. Para kay mommy with love.
6: Kanunay ka bang gaantos sa mga bacterial o viral infections sa iyong lawas? Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Ang asakit o balatian nga dugay na nimong ginaladala. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Kini mo isagad ngayong dan sa pag-ubos sa imong immune system.

FM.

Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Alas 3:28 naging wild, babies. Oo, may pa ang tamis ng kanyang labi ay kabisado mo na. Na-memorize mo na. Kailangan pa ba? Oh, pero ang imuhang kuan subject, ang mga parts of the human anatomy, dili gid ma-memorize, no? Kaya ra ba ning ubang tao kaysa sobra na nila ka kabisado ang usa ka tao, no? Rag sumha na gid sila, mangita na pud sila og lain nga ikabisado. Ala! Unang dugay ni uli mong ba na gabi? Gipa-overthink, no? Kuya, unang ba nagipa-resign? Over kasi lusat, eh. Oo, dapat ha, dili ingon ana, dili magpaila. Mga light-light lang yun nga kuan nga stalking skills. May bawuan mo na nimo. Tingala ka, mag-post imong ba na sige, lagi to siya ag-heart. Ala, nag-overthink, nagit si auntie, nag-stalk noon siya. Nagpaila ka tingaw, lilingaw, no? Uy, mayong hapon, precious, diya sa may kuan palao. Kay baw ko naminaw ka karon, wa lang kay load. Charat! O may hapon ni Moderate Precious ha. O may hapon po di asa may kauswagan sa akong nakshi nga si Godfrey Ivan Bores. May hapon ni mo din ha. Kung saan naman po di mong ikuha di asa inyong tindahan. Nalagot ka kay mama niyan. Wow, magkapatid. Ay, mas mayong hapon kay Inday Labrador. Kay Ma'am Inday Labrador. Oo nga, naminaw di akaroon. Iyad akong giatangan nga. Look up po na Ma'am Uya. Nakatakot naman yan. O, oh, huwag naman ganyan. Wala akong may bibigay. What if sabihan, hold up to, ala, sige. Sama ako sa'yo. Kay ba ka nga pariyarta? May korta? May risiya? No, maluwi na nga hold upers sa'yo mo. Taga na lang kanya kawin. Sa pauli sa inyo, eh. Parang kapoy na magigit ka ay kakarong adlawa. Uy, no. Wala na naman gina moment sa life karon. May hapon ha, Ma'am Inday Labrador. Labrador, o siyang ba na nga siya, Sir Bado Sismar. Na grabbing drive diya sa may baraas. O, nagtituyok na siya din ha. Alas 3:30, wild the babes. O sa mga nabuhat sa adlaw diya karon, pasilong po mo usahay. Dita magkumpiyansa ha, samuta sa mga taas o BP din ha. Sus, nakakatakot talaga yan. Muhuot rabadayin ang kuan, ang sitaw ganim, huot ang tangkugur, manginit ang dunggern, minum pagit ka coffee diyan nga makapalpitate na meri, sige at, sige gyan palabi ka din ha, mga saba na siya. magkini EXL Coffee Mix 17 in 1 na lang gita wild the babies. Kaya ang coffee nga vegan, gluten-free o glow-in caffeine. Muna ligid ko mahadlok mo, yarok ani nga coffee balag init ang panahon. Kaya tungod low-in caffeine siya so hindi tayo matri-trigger niyan. Dili matri-trigger at umagi pang bati din ha. Ikaw ba ay may pamamaga, may diabetes, sakit sa puso, at cancer or yung obesity? Or obese ka ba? Oo. Hindi ako makarelate ha. Sa true lang. Sure. edi ito na. Ito rin yung mga katulong. Sige, gibawalan ba ka mag-coffee? Or mahadlok nang gid ka mag-coffee? Kaya tungod, ay, init.

17 in 1. Mapalit na siya sa inyong mga suking butika and online. Just search EXL Makabuhay Plus sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Ayan, nag-reply na si ano, si Godfrey Ivan Boris in Naxico. Ay, halin ang gikuha, dili mga pagkaon. Ay, wamang ka nang ingon na dili kumusaba, magtunga na unta daw mi. Sige ha, dali aha kay murag need na gid kaayo, pwede i-CA na. Karami itong mga ipang-share sa Facebook na yayaman ka din soon. Aha man na siya i-cash advance. Ay, grabe na giyod. Kakuan ng kwarta karon. Maglago tadain ko. May panisi Precious o, nagkaon-kaon lang og lechon. Sana all ka Precious ha. thank you so much. Nana po nag-request na po siya. Palihog lang giyod ha, Precious ha. Precious, mag-ingat ka dyan. At di po may anang mga kuandro. Ika nang tinantaran lang good. Paniwang biya ko ni Precious ha. Sige na magparenta sa unan. Wild the babies. Alas 3:33. O nasayop na yung taon na naguna-una. Mood ko nag-give-give ka rin ni Precious. O, sang lamian na. Sa mga ngalan sa mga kauban Precious. I-text Precious B. Dili ka ikaw lang i-greet. Ang sa Manisiya. I-text ko ha. 0997-986-9419. Again po, 0997-986-9419. And the beat goes on. This is Wild FM 103.1. Oh, saan man shoot ko? Pangwag bangko do. Wala siya respect sa management. Yeah, sound. And the beat goes on. This is Wild FM 103.1. Hala, pag wild.

Mayong hapon, Wild Bebes og sa mga nag-brave o galuhalo diya. Sana all. Check your time. It's 3:40. Alas 3:40 rin Wild Bebes. At ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang kapartner nyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 na herbal ingredients sa puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang inyong kalusugan, ginawa naming abot-kayang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa'yo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo ng benepisyo na bigay ng Makabuhay, Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi at Vitamin C Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus and Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din po sa inyong suking butika.

0: Mas qual foi o dia da minha sexualidade, né?
1: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
2: Ayon sa Miguel, nasa Davao na po kami ngayon. Dalawang buwan, nag-isa ko ng sakit. Nahirapan ako dumumi, nahirapan akong umihi, sobrang sakit. Tapos nung uminom ako ng Yaki, wala na akong nararamdaman ngayon.
1: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na sa mga butika.
3: Darling, lami kaayo ikaon og lechon manok karon ay. Pero kaigo na ba ang usa ka lechon manok sa atoa, darling? Nga, daghan ra ba tag anak? Nga mahal na ra ba ang lechon manok karon?
4: Aso, Sterling, wadi ka nahibaw nga naa na lechon manok karon nga gipadaggo og mas gipalami ang timpla?
3: Uy, mao ba, darling? Unsa man na?
4: Aw, wa nay lain, darling. OMG lechon manok. Nakanhing og is lechon manok, nagrebrand na sila. Gipadaggo og mas gipalami na ang ilang lechon manok.
3: Wow, minduta gud ana, darling. Unsa pa atong gihuwa? Dali na, magpalit na ta dito sa OMG Lechon Manok. OMG sa sarap, OMG sa kadako.
5: Okay laki, okay sarap, OMG Lechon Manok.
6: Happy birthday!
7: Uy, thank you! Unsa man eh?
6: Gift na ko nimo. Pagkabalo man guna ko anaan nila nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
7: Uy, Dr. Funji nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
6: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Funji antifungal medicated soap, tambal sad na.
7: Tambal nga sabon?
6: Oo, ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. And awa, nanay mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
7: Salamat kayo, maayo ra gyud nga naay Dr. Funji nga sabon.
6: Dr. Funji antifungal medicated soap.
7: Para sabon eh, hap-hap, katol-katol, ug funjay. Dr. Funji na, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga markoso. Clinical DTX 500, magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise, kagatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga markoso. Clinical DTX 500, magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise, kagatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
9: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
10: Dagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
9: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
11: Ang imong palalito na di na nimo angay pang problemahon kay naara sa usa ka tindahan ang imong mga gikinahanglan. Sigig ihap simhuang budget kay basin magkuwang mareng. Di na naangay pa nimong kabalak-an kay sa Golden Star General Merchandise and Supermarket na anadipto tanan. Gikan sa appliances sa balay, kitchen utensils, towels, curtains, beauty product, accessories, school supplies, grocery items o uban pang palaliton nga mapalit sa pinakaubos nga presyo. Busa, tara na! Mag-shopping na ta sa Golden Star General Merchandise and Supermarket. Market nahimutang sa Quezon Avenue, Iligan.
12: Golden Star General Merchandise and Supermarket.
13: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
14: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
15: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anamanam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
13: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: This portion is brought to you by GD Talks Plus Herbal Capsule. Ang toxins mudahod sa function sa blood cells. Gamaw itighatod sa mga nutrients, oxygen, o tubig. Ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaod sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pa. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas. Gamaw'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matag-adlaw o Detox Plus Herbal Capsule, ang pina kakusog.
17: It's 3:50.

0: That song was brought to you by Downy.
1: Downy Rock.
0: The Rock. Bango-bango.
2: Alas 3:58 itong oras karon. Wild Bebas. Get wild. Stay wild. With Wild FM 103.1. Palihog lang ha, Ma'am Precious. Over na gid ni. Vermi na lang gid ka magka-request ana mo favorite gid kay ni mo na nakigipang bati dira Ma'am Precious. Broken hearted ka. shout out sa iyang mga kauban niya karon, si Ate Awing daw, si Maricel. Sa apelyado ni Soriano. Og si Jen, og si Rogelin. Nga naminaw diya karon sa may Kaluna Tabala Chun House, sa may Palao Branch. O syempre, ang buutan daw nga tag-iyan na si Ma'am Diday. Buutan yun na siya. Kaya, padalaan mi din niya. Grabe na gid ni kang yun. No? Ayaw, okay. Init kayang panahon din. Mukhang kag-lechon. Risik. Mga ganyan yun na taki-taki tumba. Ah, nagid ka mo. Ayaw ha. Oo. Ganang mga tanang si tao ka ni. Basta mo na siya. Ay, palabi. Pwede man siguro, no? Free, baka may free taste kayo dyan.

0: ready kayo mong ba-ba din hi, oh? Samunta na yung tapad, oh, nag-apang kutok-kutok na sa iyang mga kamot. Yun, anak ka crispy, ha? Ay, anyway, kao ka-highway. Oh, okay na na, ma'am. Precious, ugma na sad, ha? Request na sad ka. Pagbigyan na ba rin? Huginsa rin si Aya Babe, oy. Bila rin kusog sa babae. Yak, babae, di ay ni. Anyway, Kaug Highway, speaking of kusog, mama, wadan yun kag kusog, ug manakit na na yung mga joints din, ha. Eh, grabe, mampod ka mukhaon na ng mga bawal. Samunta na ng kusog kay mukhaon raw mga laman. Anong laman yan? Mga laman loob ba? Oo. Or di ba kayo, mahilig ka sa mga parat, or taasin mo hang sugar, kay grabe kayo ka makakaon og aslom. Mali! Riday, mauoy na sa'yo pang instructions. Or di ba kaya ka nang naakay problema sa imong gallbladder? Nga kanibitaw natay problema sa gallbladder, no? Share lang na ako, ha? Di ba yun na nimo mabantayan kay murag same-same ra silang mga symptoms, no? Manakit ang kilid, sakit ang tiyan, o ano ba na maglisod ka ng bawas? Una, mora na siya. Uy, mo na siya resulta sa stress. Mo na siya resulta sa mga pinataka o kaon. Nga wapagid kay protection sa imong kaugalingon. Mo nang mag-dragon fruit plus herba capsule 650 milligrams gita. Ay nakaka-boost po ito ng immune system. Ano siya ang protection na ako ang ginamin ba? Hindi li kagalisan. Yak! Dahil wala po gina siya side effect wild abibe, so pwedeng-pwede niyo pong subukan. Huwag mauyon mo, edi ipadayon. Laban Japan, ganon. Dragon Fruit Plus Herba Capsule, 650 milligrams. Barato, makatabang yun o garantisado. Mapalit sa inyong mga suking butika. 402, alas 4:12, again, wild abibe. Hinay siya, no? Magparenda sa unahan, oy. I-text yun naman ako, 0997-986-9419. Again po, 0997-986-9419. Kaya di na pwede si Precious Ray na i-load, ha? And the beat goes on. This is Wild FM 103.1.
1: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: That song was brought to you by
1: Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Let's go put you the music sa wild, no?
3: Awog
4: Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni Ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra, karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maunggi pa extra, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa. Alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo sa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Whoa!

0: sa kabila ng ingay at kalituhan sa mundo, sa gitna ng mga panahon ng kawalan ng katiyakan, sabi niya,
1: "Be still and know that I am God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world."
0: Psalms 46:10. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
2: It's 4:14. Time Check is brought to you by M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, series of 2026.
2: This portion is brought to you by GDetox Plus Herbal Capsule. Usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients. Nga mopaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA with registration number FR80715. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas na maoy hinungdan sa imong panatian. Liguna ang imong vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inumatag-adlaw o GDetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.

0: Drink responsibly.
1: To mom, with love, make this day more special with Novellino, my wine and only. It's 4:23. Time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. E BioFlu na.
2: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot, o herbal pa dyan nga kape? Ano yan ah? Gipaila-ila ang pinakabago nga herbal coffee. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi. Disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Nga dunay dosi ka mga herbal ingredients. Kini nga kape, tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Lamian kini mga higala. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.
5: Uy, pre! Kas lang na kasi mong naw. Niyatong unang buwan, nakita di ka luspad o nangupo ngayon mong itsura.
6: Tungod mo sa problema na ko's kidney, pre? Kundi ba tungod ani?
5: Wala ko karun. Ha? Kusama!

0: makabuhay. Pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Ba-ba-ba-ba. Get wild, stay wild with Wild FM 103.1 alas 4:30. Mumpay pag-on sa mic na naway diritsyo, no? Mirisi. Crush-crush mo dira panot brush siya. Anong nag-YouTube siya diri? Ma'am, open time. Anyway, ikaw, guyway, maayong hapon sa itong mga listeners diya sa may Dubai, chewy cookie. Diya po sa may Ilocos, Empanada, ano tara. Maayong hapon, oy. Kung gusto mo magpag-greet, sige, text nyo lang ako, ha. Huwag kayong mahiya magtanong. O sa ato mga listeners diya sa may sa mga lugar diri sa Iligan, di mo ko familiar, i-tour ko ninyo bi. Bugat kay tour, ma'am. Basi lahi nga tour. Huwag naman ganyan. Minyo na biya ko, ay. Dili mong iunaan na, ha. Oh, stop the hate. Yak! May hapon dra sa may Del Carmen dihay nga naminaw karon. Oo, diya po sa may Baraas, hello there. Diya sa may Villa Verde, dra sa may Poblacion, hello, maayong hapon sa inyong tanan. Diya po sa may G Mall, nakusukay ang Wild FM, masing nag-switch na sila, no. Ayaw po. Dra po sa may Emilia, hello, maayong hapon. Hala, na inanguha sa aisle 3 ay. Light lang man daw, uy, pang snack. Hello, kuya. Ay, dili agi balik na noon. Na-load siya, ma'am. Yatag na lang guna. Ikaw, kiga. Ikaw bitaw. Millionaire na bitaw ka. Sada. Muna nga busaran ta, no? Kaya ang ubang tao kayo nagsalig. Kaya tungod natay kwarta or kanang dali rata manduulan. Abusahan da yun ta. Abusumante. Hindi, nakakainis. Anyway, kaog highway, para hindi na kayo mainis dyan. Eto, mainit na coffee. Ilapuan na imong sa imong kaaway din, ha. Why? Grabe, no? Ang violente naman ni Ayo Babe ngayon. Init ang panahon, ma'am. Isaka ang dugo. Natandog ang utok ni Aya Babe. Oo. Busa, mag-relax ako din, ha. Mahigop sa kuning coffee nga na ay antioxidant properties, na ay ganoderma, na ay mangustin, aromatabangan ato ang immune system. O ganatay armor sa mga sakit-sakit wild babies. Napagina siya ay kanela aron maubos ato ang blood sugar. O ganay bayabas para sa ato mga tutunlan, para suwabe lang talaga ang coffee na ito. EXL Coffee Mix 17-in-1. Available online. Mag-search lang mag-EXL Makabuhay Plus. O available po sa inyong mga suking butika. 4:33 is our time right now. It's 4:33 sa mga gusto mo text diha. 0997-986-9419. At sa mga gusto mag-follow sa aming social media accounts, huy! Wanna marry your daughter? Masensya yung na-advertise, no? sa mga gustong mag-message, pwedeng-pwede din po sa Wild FM Space Iligan. And sa mga online listeners natin dyan, maraming salamat po, Wild Babes. Sa mga hindi pa po alam kung saan nyo po kami pwedeng pakinggan, pwede po kayo mag-download, ha, sa aming mga online streaming apps. UMBN Radio, AMFM PH, Radio App, Simple Radio, Radio PH. At sa mga hindi pa po nakapag-follow, like and subscribe. Matutpas kong anak. Grabe naman yun yung mga bata ngayon. Follow us po sa aming mga social media accounts. 103.1 Wild FM Iligan. Facebook, TikTok, Instagram. Opo, and opo, pwede nyo din po akong i-follow sa aking Facebook. Wow, famous yan. O, para madungagan, puto ako ang followers. Uy, nonsar may boring ka, ayo. Yak! Aya Space Wild FM. 4:34, magparenta sa unahan Wild Baby. Syempre dito lang po yan sa Wild FM 103.1 and the beat goes on.
1: This song is brought to you by Downy. Downy Rock. The Rob.

0: Downy Rock the Rub Bango Bango.
1: New Downy.
0: Even better na.
1: Versus previous formulation.
2: It's 4:40. Time Check is brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose by Jessic.
3: Basta na ay hilanat.
4: Dapat matik. Ibay Jessic.
3: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, iBiogesic!
5: Alagang unilabyan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kabaw ba ka nga nagkabataan na karoon ng mga taong adunay heart diseases? Sama sa heart attack o stroke. Maong paliguna ang imong lawas. Protect your heart and improve your lifestyle. Take Omega Plus with double strength. Ang Omega Plus is award-winning food supplement imported from New Zealand. Aduna kini vitamin A, D, and E with highest level of EPA and DHA. Omega 3. Nagiusa aron mas healthy ang imong lawas. Ang Omega Plus is good for the heart and for blood circulation. Take Omega Plus. No approved therapeutic claim.
7: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Niya, gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil nagyong maglayan akong kabuhi.
7: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mayong hapon mga kamakabuhay. Check your time. It's 4:43, alas 4:43 sa giyod. At naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong makuha ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Ngunit para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw, mabibili sa mga suking butika.

0: That song was brought to you by NewZep Z Plus Forte with Zinc. Inalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Mas popular ang music sa wild, no?
2: Awok yun!
3: Wild FM! Kabantay ba mo, Wild Babes? Kung naagali isang agisipon sa office, sunod-sunod na dayon mo matakdan. Nahitabo na diri sa station. Among isa kakauban, siyug pang hatsing o gisipon. Mauto. Pagkataod-taod, ako na sa dayon. So, nag-use up Z Plus ko dayon. Atong una man good, ang ginabuhat ra nako, ipahuway ra ni. Dayon inom tubig. Pero napansin nako, mas mudugay man hinuon akong sipon. Kay kung pasagdan ra di ay nato, mas mudaghan ang virus sa atong lawas. Mas muhinay atong resistensya. Og pwede pagyud mo takod sa lain. Maunang karon, sa sugod pa lang sa sinyal sa sipon, NewZep Z Plus Forte dayon. NewZep Z Plus Forte na with zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation. Kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na pagaling o galing uminom every 6 hours. Maong karon, di na gyud nako napadugayon pa ang sipon. Ug mas kampante ko makabalik na dayon sa trabaho ug makabonding sa pamilya. Timan e Wild Babes, sa unang senyales pa lang sa sipon, NewZep Z Plus Forte dayon. Tambali ang sipon para mas mabilis ang ginhawa. Ang phenylephrine chlorphenamine malate, paracetamol and zinc, ay generic name ng NewZep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: It's 4:54. Time check is brought to you by Revicon, the strong man's multivitamin. Revicon.
1: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan, may nalang na ay bag-ong Revicon, ang strong man's multivitamin. Na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Magalang. Pundasyon ng mabuting tao, tinuturuan natin ang mga kabataan na igalang ang mga nakakatanda.
5: Nanong po, Lolo?
4: Ang paggamit ng po at opo, nagpapakita ng respeto at pagmamahal. Ayon sa Ephesians 6:1, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Magalang, ikaw ang M Extraordinary Pinoy, brought to you by MX3 Coffee and Tea.
6: And I have sipon, pag 2, pwedeng flu!
7: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Gikapoy ka ba?
11: Mag AeroVit Capsule na!
10: Is

0: Motors Corporation.
1: Nahimutang sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. O paspas pag yun ang rehistro. Pang masa, barato, ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or i-check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
2: Palit kanunay sa maski pabarato. Osbon ko, palit kanunay sa maski pabarato. Ga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Wa nay lain pa. Ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Pang antay bukol-bukol. Buhili sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, kung may sakit sa kasing-kasing, mo kinapinagkambaayo nga herbal nga kapsula nga angay imnon kada adlaw. Ayaw paglangay. Adto na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Epektibo, barato, garantizado.
3: It's 4:57.

0: That song was brought to you by Rexidol Forte. Mas pas pas banat sa upat.
1: Alas 5 yung punto at ang oras karon, wild, the babies at sa mga hindi na mahal dyan, get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Luya po doy. Luya na oy, muli gi ka nag-work, walay sundo, ngek, ngek, ngek. Grabe naman si Aya Babe. Oy, marapog na isundo, no? Ana mang gina siya. Mayro gina sa sugod ang tanan, Wild the Babies. Kadugayan kay... Oy, kini ha. Dili gini siya maayo sa sugod. Hantot-hanto na gidni na i-boost ang inyuhang immune system. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 milligrams. Oo. So, palit na kanunay sa pinakabarato, Wild the Babies. Mutabang mutanggal sa mga bukol-bukol, mutunaw sa sisog tumor, ug mutabang sa mga nay hypertension, diabetes, ug sakit sa kasing-kasing para dili mo dali magluya. Oo, di san mo madali mamatakdan anang mga viral infection. Unsa pa na din ha. Oo. Again po, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 milligrams. Mabibili po sa inyong mga suking butika. Oo, mayong hapon, diya sa may Tipanoy. Oo, sa mga naminaw diya karon. Sa itong mga online listeners, mayong hapon, may gabi, may buntag, may kadlawon, mayong gitay na siya. I-text nyo ako 0997-986-9419. Again po, 0997-986-9419. Opo. Hanggang alas 6 po si Aya Babe. Ang inyong kakulitang ina, kasayawang ina, whoa, sa programang Sayaw-sayaw, Lingaw-lingaw. Syempre dito lang po yan sa Wild FM 103.1 and the beat goes on.
0: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: That song was brought to you by
1: Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Mas kapatid ang music sa wild, no?
3: Awug
4: Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni Ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Ang saka extra, karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maunggi pa extra, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa. Alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo sa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Good news, Iliganons! Ania na sa ato ang bagong branch sa Saga Motors. Ang Saga Motors Honda Wing Shop. Tanang kinaham ni mga Honda motorcycles, ania na. Nagatanyag sila og cash og easy installment plans. Nga dunay ubos nga down payment. Adunay sab sila mga genuine spare parts. Plus mga freebies. Sama sa Saga Helmet, Saga Jersey, Saga Keychain og Plate Number Holder. Plus, ang atong shop service, adunay mga highly trained nga mga mekaniko. Anaani mo tang sa bag-o niining address sa National Highway Santo Rosario, Iligan City. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0917-109-9786. Bisita na karon sa Saga Motors Honda Wing Shop. Ug ang kuna ang imong Honda nga motor.
11: Basta motor sa Saga Tabay.
12: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
14: Rexido Forte.
15: Mas paspas, banat sa upat.
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Magaginikanan! Kung ang inyong anak dali ra makalimot, ug lisod makafocus sa klase, paasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Sira, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghunahuna. Ang Memo Smart

0: Ayaw kalimot ipatumar. Ang Memo Smart sira, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart sira, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: It's 5:11. Time Check is brought to you by M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
2: Good news! Sa M. Luillier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, series of 2026.
1: This portion is brought to you by Shiditox Plus Herbal Capsule. Daganagaantos sa sakit ni cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uguban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin, usaka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, ug uban pang chemicals. Wag danga ang mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Bili nga na si Buya kasi pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
4: Saan ba nagpunta si kumpare?
3: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
4: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
5: Tama ka dyan ate, maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng oriente.
3: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
5: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
6: Isang paalala mula sa NGCP.

0: Ibibigyan na ang kape na makaayo sa lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidants, coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa o malunggay, ginseng, young barley, turmeric uluyang dilaw, cuyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant natural sweetener, and then dairy creamer. Sa mga gibawala ng inubog kape, makainom na yun mo.
1: Ay, kalame siya kape, oy.
0: Mga penata. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit na sa tanang butika o parmasya sa inyong mga lugar.
2: Malasakit, likas sa puso ng Pilipino. Sangiti o luha, handang magbigay ng aruga sa oras ng pangangailangan. Nagbibigay ng lunas, nagtatanim ng pag-asa at pagmamahal. Maging mahabagin kayo sa isa't isa at magpatawad tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Ephesians 4:32. Malasakit, ikaw ay am extraordinary Pinoy, brought to you by

Alas 5.27 itong oras karon. Wild Bebas, get wild, stay wild with Wild FM 103.1. La la la la, Mamang Sorbetero, san ka na? Kailangan ko ng something na malamig. Yeah, sige. Uy, tafang. Anyway, kaug highway sa mga nagplano dira ko to para mang giniplano perminti ang mga laag, no? Dapat kulura na ginaha to mga sabot nga mag let's go to the beach ganon, or di ba kaya let's go to the basigahan mo padulong, go i-kolore na gina ninyo yung mga drawing din ha. O, para dili po mo mahasos sa inyong mga preparation, pwede ginato tawagan ng His Risk Kitchen Wild Bebas. Kaya hatod gina ninyo nil... Sa daw? O, kamay maghatod. Sige. O, ihatod gina nila, no? Right in front of your doorstep. Ganon! O, saan pag-contact? I-contact sila sa 227-3040 or 0917-321-1946. Again po, 227-3040 or 0917-321-1946. Or you can visit their website po, www.hazeriskitchen.com. And available din po, or pwede din po kayong bumisita sa kanilang booking office. Diya sa may Palao, General Aguinaldo Street Extension, yapit sa may WeFit Gym. Pag umani mo og gym, muhay ka gamay. Wow. At least agay ka, no? Oo. Tapos, mga tanak ka dira, available mo His Risk Kitchen? Available git sila. So, do. para din po na-updated ka kung kailan ka pwede mag-order, ano pwedeng orderin, may mga bundles ba sila na ino-offer, i-check ilang Facebook page ha, His Risk Kitchen Catering Services. That's His Risk Kitchen. Order now!

0: That song was brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose by Jessic.
1: Let's go put you the music so wild, no?
2: I'll you.
3: Basta na ay hilanat,
4: dapat matik, ibay Jessic.
3: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
4: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, ibay Jessic.
5: Alagang Unilabyan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Dalawa lang yan, pag-asa o pangamba. Suriin ang iyong sarili. Tunay nga bang handa ka na sa pagdating ni Jesus? Kaya ngayon, kailangan magsisi na kayo. Lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan at matanggap niyo ang bagong kalakasan.
8: Acts 3 verses 19 to 20. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
11: Rexino Forte.
12: Mas paspas, banat sa upat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante. Napuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
0: It's 5:37.
17: Time check is brought to you by Downy. Downy rock the rub bango bango.
18: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo. Na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
19: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog nako.
18: Wow.
19: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
18: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: St. Peter's College proudly congratulates its new registered criminologists for passing the criminologist licensure examination given by the PRC last February 2026. Congratulations to the following registered criminologists. Registered criminologists: Aileen Caporte Pahaganas, Kami Lavender Habian Parami, Avelino Malazarte Raman Jr., Sherwin Delphin Salimpangon Jr., Norman Tampugao Samad, Melvin Subisol Shenes Jr., Jess Valchar Acampado Tamparo, Jelwin Cloyd de los Trico Tijada, John Lester Galubag Delmoso, Jose Ariel Bacuaja Tulo Jr., Stephen Pacamalan Vertudazo, and John Michael Sequia Vina. Congratulations from the SPC management, faculty and staff, students and alumni. SPC St. Peter's College, committed to excellence.
20: Committed to excellence.
21: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
15: May buhay sa makabuhay!
22: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: It's 5:40.
20: Time check is brought to you by OMG Lechon Manok and Micha.
22: OMG Kapresko.
23: OMG Kadako.
24: OMG Kalami.

0: Copete da Mystic Wild, nu?
1: Au ochiul!
2: It's 5:48. Time Check is brought to you by Revicon, the strong man's multivitamin. Revicon.
3: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan, may nalang na ay bag-ong Revicon, ang strong man's multivitamin. Na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kakusog with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Seth, health testimony. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
7: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
6: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
8: Uy, nangita ka og motor nga barato, ligon o kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation Iligan.
9: KYD Motors Corporation.
8: Nahimutang sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karod. Hero Zoom 1Z, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget, ayaw ka pala ka. Kahit dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Ug paspas pa gyud ang rehistro. Pangmasa, barato, ligon, siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
10: Hi, I'm Chixen Bumatay, 27 years old. In my life, I faced a lot of challenges. I am a working student since senior high until I finished my college. Napagtagumpayan ko lahat ng yun with the help of God. Malaking tulong din sa akin ang MX3 capsule kasama ang tamang pagkain at ehersisyo. MX3 inspires me to be excellent sa lahat ng mga ginagawa ko. Now, isa na akong Philippine Air Force enlisted personnel. I'm Chixen Bumatay sa MX3. Dito ko believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: I have lagnat and I have sipon.
13: Pag 2, pwedeng flu.
14: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Agi.
17: Naunsa ka din ha?
16: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, di stiff neck na sad siguro ko.
17: Uy, ikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, basa pagid kukulan, dalang panuhot siguro ni.
18: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako ipasulay o gamit nimo.
16: Ah, imo na po kong binuangan ha?
18: Dili oy!
17: Unsa man na?
18: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay dragon fruit powder, Subaki oil, gabon powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, gin. Ginger oil para siguradong maayo ang resulta.
17: Wow!
16: Dragon Herbal Oil with Chubaki. Pwede sa dinisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
18: Dragon Herbal Oil with Chubaki.
16: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhod o sakit-sakit sa imong lawas. Pablay sa mga butika sa inyong lugar.
19: Himsuga po sa imong anak, uy. Sos, masakiton po na.
20: Ats!
19: Ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugseline Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magseline Plus. Araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Seline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: It's 5:52. Time Check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Zed Marketing.
21: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
22: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang Kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit Kugon. Gordon Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66

0: That song was brought to you by Downy.
1: Downy Rock.
0: The Rock.
1: Bango bango.
2: Alas 5:56. Get wild. Bebas, get wild. Stay wild with Wild FM 103.1. At nandito ng susunod na DJ, si Kling Kling Kling Kling. I'm thinking, sino ba? Hello? Hindi ka naulaw. Naulaw siya. Siya malunggan nga siya sa ilo. Al, kanina lang ngayon, apo na siya kiling. Hello, anong kiling mo ngayong gabi? Sa? Kiling me softly. Yay!
3: Ling-ling po, ling-lagpot sa...
2: Uy!
3: Kuya Juan!
2: Sa iringan! Grabe ka naman.
3: Wala siya may labot na na-learn lang ginako na siya before when I was young.
2: Grabe gid ang younger...
3: generation.
2: Yeah, he's on. Para na lang masumpay, no? Kumusta ka naman? Kumusta yung gabi mo?
3: Don't leave.
2: Kinakabahan ka ba?
3: Bakit naman kinakabahan?
2: Wala lang. Sige.
3: Actually, I'm not.
2: No, is this your first time to join pageant?
3: No.
2: Wow! So,
3: because I won Ginoong Bukid noon 2023.
2: Uy, Ginoong Bukid noon. Ginoong ko pa sa iluwang.
3: Dili ko nag-believe sa kuwa ay.
2: Dili gid mi mo believe, ma'am. Murag wala gid na siya nahitabo nga kuan nga event.
3: Dalagi na siya. I-search gali ninyo.
2: Saka 20?
3: Ginoong Bukid noon 2023.
2: Di ba pandemic na siya?
3: So nag-video, pandemic, uy.
2: Nag-video call lang siya. Magbuot ka, pandemic pa na sa amua. Para,
3: ay, mauba.
2: Para lang
3: ay, na-quarantine man dahil ka, no?
2: Uy. Ay, grabe ka. Discrimination.
3: Ay, wala tingin.
2: Body shaming.
3: Uy, wala, oy. Wala, oy. Dili ko pareng nana.
2: Ah, dili kayo yung nana.
3: Oh,
2: so, sexy ko.
3: Ah, dili po. Ako, honest magid ko ng pagkatao.
2: Bangit. May lain kay ka, ay.
3: Wala, oy.
2: Namiss kita sobra.
3: Che.
2: Pengen ng pera.
3: Ang plastic mo naman.
2: Oh, totoo. Shout out sa mga plastic dyan. Yay!
3: Nakay kaila?
2: Oh, na.
3: Kinsa?
2: Na, basta.
3: Tapos ko kay ila daghan.
2: Ikaw po. Daghan.
3: Oo.
2: Pwede na siya sakyan. Mulutaw man taan. Ano
3: mo? Kadaghan mo sa plastic. Pwede na sunugon.
2: Dili.
3: Ah, bawal na gyapon sunugon.
2: Bawal. Bawal po ang magkaingin. Sa harap ng poste.
3: Bawal umihi dito.
2: Uba. Bawal magtapo ng basura dito.
3: Rito siguro.
2: Ha?
3: Rito.
2: Sino rito? Saran?
3: Rito. Rito kasi, hindi
2: ah,
3: rito.
2: Ah, rito di ay. Mag-prito mo. Pero mag-prito siya di. Ah, bakit rito ang gagamitin, hindi dito?
3: Tsaka lang siya magiging...
2: As a Filipino major, can you explain it to us, please?
3: Oh my God.
2: In English. Sige, bakit rito ang gagamitin, hindi dito? Ano bang pinagkaiba nilang dalawa?
3: Kasi, pag sinusundan yun ng mga...
2: Ano kayo, maka-explain o yun?
3: Huwag mag-wait ka naman. Kung sinusundan nyo ng mga patinig...
2: Money, produkto sa...
3: Kung sinusundan ng patinig yung letra, hindi siya magiging ano.
2: What is patinig? Yun ba yung shark?
3: Hindi.
2: Ay, hindi. Pating pala
3: yun. Consonant.
2: Spell.
3: Ah, basta.
2: Dayan. Sa man ang mga consonant?
3: Hindi pala. Mali pala. Di ba vowels? A, B... A-E-E.
2: Tawagan ako yun yung school.
3: Nalibog na ako.
2: Dili ni Mayo, dili siya ngayon pag-graduate.
3: Vowels, A-E-E-O-U.
2: Vowels.
3: Then consonant, yung mga hindi nabanggit doon.
2: Ano yun?
3: O yun, B, C, basta yun, B, C, D. Yun.
2: So, sa to?
3: So,
2: balik tayo, balik.
3: Magiging ano siya, magiging D, ay magiging dito siya kung ang sinundan niya ay... mga patinig
2: ano
3: or yung vowels. Okay?
2: Okay po.
3: Pero, maliban sa ya, ya, wa, ya, ri, ya, wa, ya.
2: Uy! Mawali.

0: For example, saya. For example, saya. Ano yung last ano na syllable?
1: Malungkot na siya.
0: Saya, di ba? Ya, so maging saya. Rito.
1: Alam ko barot saya.
0: So pag ya yung ya or wa yung last na syllable, ang magiging next na word niya dapat ay di, hindi R.
1: Ah.
0: Yon. Pero pag hindi naman, for example,
1: bawal sumaya rito. Oh, ano?
0: Bawal sumaya.
1: Oh.
0: Rito. Yan, pwede. Pag
1: sa mukha
0: pag di, pag consonant
1: wala
0: naman yung last pag consonant yung last na letter doon sa sinundan na word, magiging di na siya.
1: Mm.
0: For example, Alin Jan, hindi Alin Rian.
1: Nga dito raman to itong istoryan.
0: Yun yung basta, yun yung rules ng D at saka ng R sa Filipino kasi.
1: Sige.
0: Hirap mo i-explain mo ganun.
1: Sige.
0: Malaming pa yan yung mga nang.
1: Sige Dandy. Sige Dandy Coco, di ba? Bawal yung D.
0: D.
1: Muti sa mukha. Nakasabot mo, children!
0: Basta magulo siya yung maiksi na nang, tsaka yung mahaba na nang.
1: Kapuya po na no.
0: Marami yan siya eh.
1: Mahirap buti ako maiksi lang yung ano ko.
0: Pasensya.
1: Nang.
0: Tsaka nang liog. Ay, sorry.
1: Amo ba?
0: Sorry.
1: Maiksi to pero... Na.
0: Ano? Maiksi pero...
1: Papasukan pa rin ng abog. Dalikdi ko
0: maring, na. Maring nang itom.
1: Ay, ba ba?
0: Ah, wala siya kung wala.
1: Offensive
0: wala ko nagtanaw.
1: Wala kakabalo na. Adi siya underlying issues. Underlying issues.
0: Dili underlining issues.
1: Underline it.
0: Okay.
1: Sige na.
0: Underline the correct word.
1: So, ano nga pa talaga?
0: Acknowledgement.
1: Ano ba talaga ang goan?
0: Ang...
1: Kaibahan ng...
0: Okay, kapoy na mga kaibahan-kaibahan. Samo kayo naman nga ng mga kuan.
1: Sige na, okay na. May bisitahon, no?
0: Kinsa yung bisitahon?
1: Kalas ka sa kong oras, eh.
0: Kinsa yung bisitahon?
1: Wait, congratulations kay Eva. Nakapasa po
0: congratulations,
1: siya.
0: Congratulations, Eva Kera. Pumasa
1: siya
0: po siya sa licensure examination for motherhood.
1: Bobo. Ibalak di do.
0: Siya po ngayon isang ganap na po na nurse.
1: Correct. Nasa sa hospital karon kay nag-work.
0: Yeah. Ang bilis na nag-apply, no?
1: Correct. Sa mga nagtatanong bakit wala na siya, nag-nurse na po siya.
0: Kumusta mga pasyente mo dyan, Eva Kera?
1: Okay naman po daw.
0: Bumalik ka na dito.
1: Na-inject ka na daw siya.
0: Rito, di ba? Yun.
1: On target.
0: Bumalik ka na rito.
1: Bumalik ka na here.
0: Iba, magandang mga nakasanayan mo naman. Mali.
1: Sige na, oy.
0: Bumalik ka na rito, while be best, dahil nangungulila na po si Aya sa iyo.
1: Yeah.
0: Siya po ay naghihintay sa iyong pagdating.
1: Sige. Nag-wait niya ko
0: goes on.
1: Na-impress niya. Nagi na yung mga hinanang hidden talent na po yung mga airwaves.
0: Ha?
1: Mr. 305 bringing you the noise. Ay, may day ko yun. Tapos isend na ako to siya sa line-line ng istasyon.
0: Ha? Na magpalong yun sila.
1: Ano ba? Hindi ka gusto na kita rin ma-on, ma'am.
0: Na magpalong na to. Ay, kaya murag dilit nila sila dapat i-competensya.
1: Ay, dilit sila eh.
0: Dilit nila dapat i-competensya.
1: Yeah!
0: Magpalong na lang sila. Okay.
1: Magpalong. Sige. Sige na yung promote yung show. Ay, kaya murag.
0: Wala ko yung kwarta, oy.
1: Sige, ayaw.
0: Iba-promote ba noon? Tari ba nagbayad mag-promote?
1: Yun ang sunod.
0: Ako na.
1: Ang sa'yo mong maingon nga.
0: Ikaw, ang sa'yo mong maingon nga, you're about to leave na.
1: Kuan ka ng...
0: Oh, thank you. Ikaw na yung sa'yo mong
1: pen, di Sara, pen, di Kuchilio, di Almasen.
0: No, mali siya.
1: Malalim kasi yun ng mga words.
0: Ang sa'yo meaning ato?
1: Pag sinabi kasing consonant, ang patinig at katinig, kaugbanig. Sorry, oi, mapi mo good kuno.
0: Mogid na
1: ka sa meaning sa mapi.
0: BMI, ha?
1: Dili mi BMI, ma, mapi,
0: mga
1: oh.
0: Physical
1: math.
0: Injury.
1: Math. Architecture.
0: Huh?
1: Oh, physics.
0: Physics.
1: Engineering and hydrology.
0: Wow.
1: Mape, ma'am.
0: Abi na kong hydrogen.
1: Ano? Ay, mo ba? Hydrology. Now you know,
0: si Maha, ha? Si Maha.
1: Si Maha.
0: Kwan siya?
1: Ala,
0: LPT daw siya.
1: Ikaw. Malapit na.
0: Ayaw ba ka ng pressure na to?
1: License, pedicure.
0: Dili na siya license, ma'am.
1: Ang saray.
0: Kuhan na siya ka ng...
1: Sena.
0: Ikaw, ang sama na siya.
1: kuan.
0: Diri nilagay na siya license.
1: Butoy samok maningas storya.
0: Long
1: personal attachment.
0: Na- yeah. Long protection.
1: Why?
0: To you.
1: LPTay. LPTay. LPTay. Sige na, oy.
0: Ha, saman?
1: I-promote na ka.
0: Pero wild bebas.
1: Okay, okay, okay. I-promote mo ang show gamit ang dito o grito. Para ma- mailan nila kung sa ang difference. Sige daw.
0: Challenge mo. Wild bebas, inanyayahan ko po kayo rito sa programang ito.
1: Kaog?
0: Bato.
1: Kaog hito, di marunong.
0: Ay, kaog hito, okay.
1: Sige, dapat.
0: Ako po ay inyong makakasama hanggang alas 9 po ng gabi.
1: Kaog?
0: Lubi.
1: Correct. Yeah. Tapos, tapos.
0: Tapos, pag hindi niyo po ako sasamahan, kaog?
1: Maha. Sige na, uy. Huwag mo nang dito atong.
0: Awan ko. Hindi nabanggit eh.
1: Dito ka lang.
0: Missing in action.
1: Dito ka lang.
0: Dito ka lang.
1: Hindi na maumam. Sige na, uyn. Thank you so much, Renny Coco, ha.
0: Yeah, thank you so much for having me here.
1: At least namin na-learn karon na gabi.
0: Ay, naman pag-learn, oy.
1: Kabalo ka, unsa mong na-learn?
0: Unsa mo?
1: Wala. Sige na, uy. Bye.
0: Bye.
1: Yan na po. Si Mr. 305. O niya na mag-SOLO na bullshit. Ay, alas ay, shete, wala ko iyo kuso para matimansin yung tanan. Thank you so much for being with Aya, babe. Bukas ulit Wild the Babes, alas 3 hanggang alas 6. Siyempre, dito lang po yan sa Wild FM 103.1. Hala pag Wild, kimaadzin ako, kuyog mo. Tig, tig, tig, tig, tig.

0: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga nagita og herbal nga barato og epektibo nya sa atong mga butika og parmasya, makita ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw hulata ang imong lawas mubigay. Panalipday kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mapalit sa mga butika og parmasya sa inyong mga lugar.

0: RJ Sports Activewear at Tita Fennis Building beside Guy San Mall Iligan. Call 0948-354-8462. 4J Sports Activewear. Built for motion. Made for winners. 4J Sports Activewear.
1: Blessed day, everyone. Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate. But there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major, major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Dong, pagpalit na doog lechon manok, katong nga lang. Unya ka nang dili kayo mahal kay ang sobra, ipalit pa na natog bugas para pa ni hapon.
4: Okay, tay.
3: Dong, unsa man ang imong ipalit nga? Unsa man ni kabuog? Unsa man atong ipalit og bugas ani ron?
4: Unsa man taon ka tay na half ramen na? Dito kaming palit sa OMG Lechon Manok. Kay lami na dagko pagyud. Unya, nakapalit pagyud kog bugas. Tara tayo.
3: Aw, ninduta di ay kayo diha sa OMG Lechon Manok no? Dagko pa ug lami pagyud. Maka OMG jud ka. Salamat sa OMG Lechon Manok.
5: Okay laki. Okay sarap.
6: Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Scared lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yun ko. One week, kaloy sa Diyos. Wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagminitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na bis ka.
0: It's 6:17. Wild!

0: Bumbicorn, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad imong kakusog with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hello, beautiful people. Ako po ang inyong tita Winnie Cordero. Matanong po ninyo, bakit panatagan loob ko sa MX3? Dahil ito ay tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong seal of quality excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 is my choice. Tunay, natural at original.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: It's 6:23.
6: Time Check is brought to you by Celine Plus Sera.
7: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na.
6: Help stop immunity gap.
7: Mag Celine Plus araw-araw.
8: Himsuga po sa imong anak, uy.
9: Sos, masakit unpod na.
8: At ang bata nga himsug tan-awon, mahimo gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
1: Unilab quality yan.
2: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatagan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
11: Gikapoy ka ba?
12: Mag-Aerovit Capsule na!
11: Stress ka ba?
12: Mag-Aerovit Capsule na!
11: Kulang ka ba sa tulog?
12: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
11: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
12: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
2: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Good news, Iliganons! Ania na sa ato ang bagong branch sa Saga Motors, ang Saga Motors Honda Wing Shop. Tanang kinaham ni mga Honda motorcycles, ania na! Nagatanyag sila og cash og easy installment plans, nga dunay ubos nga down payment. Aduna sab sila mga genuine spare parts, plus mga freebies, sama sa Saga helmet, Saga jersey, Saga keychain, og plate number holder. Plus, ang ato shop service, adunay mga highly train ka mga mekaniko. Anaanin mo tang sa bag-uniining address sa National Highway, Santo Rosario, Iligan City. Alang sa dugang kasayuran, tawag ko text sa mobile number 0917-109-9786. Bisita na karon sa Saga Motors Honda Wing Shop. Ug ang kuna ang imong Honda nga motor.
14: Basta motor sa Saga Tabay.
15: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular ng pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
16: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
17: Makabuhay.
18: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: It's 6:27. Time Check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Z Marketing.

0: That song was brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa upat.
1: Alas 6:33 atong oras sa Wild Bebes. 6:33 na sa hapo. Hapo. Gabi. Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Grabe, feeling a confident kay ka. Hapon. O yung gabi na dahil no, halapag wild. O yung maayong gabi kayong tanan, Wild Bebes. Maayong gabi, Iligan City. Maayong gabi, mga silingan. Maayong gabi, mga friends. Maayong gabi, mga enemies. Maayong gabi sa inyong tanan, mga suki na muntik paminaw sa kanginan. Welcome po sa programang Wild 6-9. Ug kaoban ninyo sa Randy Coco. Hangtod talas 9 sa gabi, Wild Bebes. Kumusta ang inyong Miyerkules? Sa unta nga okay ra, as much as I do. Anak na na siya, ha? O dapat okay ra gid Wild Bebes, ha? Kung na magali mga butang nga dili okay, ay ma-okay ra na siya, ha? O kung dili ni mo kaya, mga nahitabo karon kaya ni mo na. Dili gani kaya na, pre. Ingnan yung kaya ni mo, ha? Muna siya tinuod nga barkada, Wild Bebes. Kanang mingon nga dili na ako kaya. Tapos matubag din ni mong friend nung kaya rin ni mo na. Dili gani kaya, di ba? Ngayon pagpaminaw sa 44 kabarangay ni Dakbayan Siligan sa mga pinalangga o mga suki na muntik paminaw sa kanginay nga nag-tune in karon. Wild Bebes, pwede gid kayo mga mag-send og message ni Randy Coco ay basin amoy mga extra na loading na ha or basin unlimited ang inyo ang mga kuan diha mga tawag ani kanang subscription sa inyo ang telecommunications commission. Yeah, sa inyo ang mga SIM card. Pwede kayo mag-text Wild Bebes ni Randy Coco sa 0997-986-9419. O ulitin ko po, 0997-986-9419 ang atong text line Wild Bebes. Tama tagal as 9, ha? Once again, na may gustong i-request nga song, hala sige, isend na ni Randy Coco. Kaya ito nang isend Wild Bebes. Kung sa inyo mga ibang buhat karon, hala sige, pwede mo mag-send Wild Bebes kay pwede tamo i-shout out. Like singgitan gid tamo. Chay lang, dili, dili singgitan, nga nang singgit-singgitan man. Nga dili man ko bungol. Unsa to? Bulad. Ayaw kong singgit-singgiti ha, kay dili ra ba ko bungol. Na unsa gali to? Bulad. Na wala ba ko maluwa ng song? Na oy, dapat ka maluwa ng song. Hey, ha? Pagpaminawan ninyo.
2: Bugas niya eh.
1: Bugas.
2: Bugas.
1: Hindi, bulat, bugas niya eh. Kuhaan mo, kuhaan. Nakuhaan ko sa basta eh. Masakitan mo, good ko. Basta bugas ang hisgutan. Ginaoy, alas 6:34 na Wild Bebes. Mabalik na sa Randy Coco, taon-taon, programang Wild 69.
3: Mas mapagod ang music sa Wild, no?
4: Awog yun!
5: Wild FM! Ako eh, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
4: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your

0: ay hilanat
1: dapat matik ibay Jesse
0: sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo
1: dapat matik ibay Jesse. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, iBiogesic!
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-IASR, nais itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Kanunay kabanggaan ko sa mga bacterial o viral infections sa imong lawas?
2: Dragon Fruit Plus.
1: Mga sakit o balatian nga dugay na nimong gidala-dala?
2: Dragon Fruit Plus.
1: Kinima o isagad nga hinungdan sa pagkubos sa imong immune system? No worry about it. Kaya aniya na ang maski pagkusgan o maski paparato. Dragon Fruit Plus. Abunda kini sa antioxidant o adunay anti-inflammatory properties. Puno sa dietary fiber. Kompleto sa vitamina o mga minerales. Mupalikon sa lawas o resistensya. Mauna kini ang buwagtang sa dugay na ninyong giantos nga mga balatian.
2: Dragon Fruit Plus.
1: Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Dragon Fruit Plus.
3: It's 6:41. Time Check is brought to you by KYD Motors Corporation, Iligan. Bisita sila sa Mamsar Compound, Macapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Uy, nangitagaw motor nga barato. Ligon o kasaligan? Ali na sa KYD Motors Corporation, Iligan.
4: KYD Motors Corporation.
3: Nahimutang sa Mamsar Compound, Macapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dali sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. O paspas pag yun ang rehistro. Pang masa, barato, ligon, siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489. Or 228-3354. Or check ang ilahang Facebook page, KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule ug maokini

0: tungog niya. Pagtik na ko ng duha kapag mo na to dayo na pasalamat ako na tanggal sa binabinayabal kapso ni Lugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: It's 6:43.
3: Time check is brought to you by Downy. Downy rock the rub.

0: drink responsibly.
1: To mom, with love, make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: I have langat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: It's 6:52. Time Check is brought to you by Sed Panyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.
6: Sed. Health Report.
7: Health Report.
8: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina na kainom ko aning Sed Panyawan coffee mix. Tawa ko kabitag ko sa kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain Sed Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Genitox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

0: Whoever that girl is, isa ka talagang palaisipan. Isa kang palaisipan. Anyway, while be best from that mysterious girl to your favorite track on your number one radio station, get wild, stay wild with Wild FM 103.1. If I may answer that question, Wild Bebes, who's that girl? Maybe that girl is the one who's listening right now sa number one radio station. Shout goes out to you. Is kong palaisipan, sino ba kasing babaeng yan? Bakit napaka-mysterious naman ng babaeng yan? Yan ba yung klase ng babae na hindi, ano, hindi... hindi kalapating mababa ang lipad. Isang babaeng kapinta-pintagan? Tama ba? Kapita-pitagan pala. Isang babaeng sobra ang ganda? Isang babaeng sobra ang kinis ng katawan? Isang babaeng nagdiningning sa gabi? Kuya Juan, isang babaeng namumutawi ang malaanghel na mukha. Ray, shout out sa babaeng ngayon, Anna. Pero mas maganda talaga, Wild Bebes, yung gandang morena. Diba? Yung gandang Pinoy, yung hindi masyadong maputi, hindi masyadong maitim, yung sakto lang. Maganda yan, Wild Bebes. Pero speaking of maganda, yung pag-uusapan naman natin ng Wild Bebes, kung ano yung magandang kape para sa inyo, para sa ating lahat. Huwag kayo mag-alala, Wild Bebes, dahil may recommendation ako. May suggestion ako, Wild Bebes, kung ano yung magandang kape na itatry ninyo. At ito po yun, Wild Bebes, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Bakit? Bakit ito? Bakit hindi iba? Wala, ito eh. Ito kasi, Wild Bebes, ay ginawaan po siya ng isang pagsusuri doon po sa United States. At ang gumawa po nito, Wild Bebes, ay ang United States Department of Agriculture. Na ilan na pamatudan na ang sangkap sa EXL Coffee ng native purple corn aduna usab siya'y sangkap or binipisyo nga mo fight sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga diabetes, sakit sa puso at cancer. Alam ko namang ayaw niyo ng ganyan, Wild Bebes, kinsa may gustong magka-cancer diribi isang kamot. Walay gustong magka-cancer, di ba? Pero prevention is better than cure, Wild Bebes. In order for us to prevent that kind of illness or disease, kinana to, Wild Bebes, nga ampingan ng atong lawas. Manang karon pa lang, kinana na nato ka ng healthy na lifestyle. Manang natay healthful na coffee. EXL Coffee Mix 17-in-1, Wild Bebes. 66 sa vitamina, 66 sa mineral, protein at fiber na nagdudulot po ng malinis at healthy na digestive system. Ito po ay karaniwang mabibili po natin sa ating mga suking butika at online sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee and Lazada. Kaya naman po, Wild Bebes, have a healthy coffee mix with EXL Coffee Mix 17-in-1. Ayan, magbabalik po sa Randy Coco, Wild Bebes, programang Wild 6 to 9.
1: Let's go put you the music sa Wild, no? Ow!

0: Magandang gabi, Wild Bibes. Nandito na po ang ating hinintay na resulta ng PCSO, STL Sur Tres Draw for Lanao del Sur and Lanao del Norte including Iligan City. Wild Bibes, uunahin ko pong banggitin o sabihin sa inyo ang 7 PM Sur Tres result for Lanao del Sur. Kaya andito na, Wild Bibes, hawakan po rin yung inyong mga tiket. 7 PM Sur Tres result for Lanao del Sur is 665 in exact order. At ang ating 7 PM Suertres result for Lanao del Norte including Ligan City, 076076 in exact order. Manaya Pamina, always 103.1 Wild FM kay Adriana to announce ang latest PCSO STL Suertres draw for Lanao del Sur and Lanao del Norte including Ligan City. Magbabalik po si Randy Coco.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Zed, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kid na gid ayo akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong imati. Nakahantog ka rin. Nagminti na ko. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Tableto si Modlan, amon isa isin tanakapin sa Buena Vista.
6: Anumang sandali, muling darating si Jesus.
7: Malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega, nang ibig sabihin ang una at ang huli.
8: Revelation 22, verse 12 to 13. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
9: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro. At saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Virginia.
1: Uy, andiya na ang kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, Sugar Blocker Formulation, Alkaline Neutralizer. Ubay-ubay ang mga vitamina, makatabang sa memory loss, mulimpyo sa colon, blood normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga naglisyo ng katulog o insomnia, na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila, o katul-katul sa mga pamanit, lubog ang pananaw sa mga mata, permeng kapangihi, ang kape nga makaayo sa atong lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Lami na, makapanambal pa ka. Lami na, healthy pa ka. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
2: It's 7:11. Time Check is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan Extra galing na up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Wild!

0: That song was brought to you by New Zep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Mas ko po dito ang music sa wild, no?
2: Awug yun!
3: Wild FM!
1: Nauli yan na ka, ma?
4: Wala pa.
1: Nauli yan na ka, ma?
4: Wala pa.
1: Nauli yan na ka, ma?
4: Wala pa.
1: Nga nung dugay man ang sipon na, ma?
5: Kung naay sipon, muhi na yung immunity, maung dugay maulian. Pag Neo Zep Z Plus Forte, karon na anay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duhahan tutulo ka adlaw. Uban ang saktong kaon og exercise. Maung mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
1: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa.
1: Paayo ha, oy!
5: Basta Neo Zep Z Plus Forte, karon na ay zinc.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neo Zep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong ania ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 ng vitamin at minerales. Nagyusa sa isa kakapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin, o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
9: Himsuga po sa imong anak, uy. Sos, masakiton po na.
10: At
9: ang bata nga himsog tanawon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan basante pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
12: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bago na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.

0: 4J Sports Activewear at Tita Ferris Building beside Gaisano Mall, Iligan. Call 0948-354-8462. 4J Sports Activewear. Built for motion. Made for winners. 4J Sports Activewear.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: It's 7:24.

0: That song was brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilan ng Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: That's right, Wallbeavers. I already say so, but if you say so, alright. May mga tao talaga na hindi magpapatalo, kaya let them be Wallbeavers. And if they want to say so, then let them be. That's it. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Anyway, get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Ngayon na, nagiging mga tao, Wild Bebas. No, kanabi itong, sige. Story mo yan eh. Kwento mo yan. Kaya sige, panindigan mo yan. Pero sobraan ang uban kasi i-delete naman maayo po ng mga story bitaw. Kaya itong mga story nga nang hinubara na sad, like beyond the belt na good guys ang atanan. It's not good, no? Okay naman siguro maggawa-gawa ka dyan ng storya. Pero ayusin mo naman yung karakter ko dyan. Gawin mo naman yung maganda yung karakter ko dyan. Oo. Gawin mo naman yung storyline ng karakter ko is kapuri-puri naman. Hindi yung storyline ng karakter ko ay sobrang pangit. Pangit, pinagsasabi mo na nga yung character ko, ang pangit pala. Hindi pwede ganun. O, dapat pinagsasabi mo yung character ko, dapat ako yung bida. No, but if you say so, okay. That's fine. It's up to you. Rawain gabi sa mga nagsakay sa jeep karoon, enjoying the music. There is a Wild FM 103.1. I hope you guys are doing great. Oo, kung dili mo okay karon, ganun dili man mo okay. Ha? Kung naman yung mga problema nga ipandala karon, ganun gidala mo ninyo na. Yahoo! Okay, bilin ninyo na yung mga problema, ron dili mo mag problema, no? Ron dili mo magdala-dala problema. Okay? Sa mga ante na to diha, mga uncle, mga mama, mga papa, kung naman yung mga gibang pasan nga mga dagko nga mga problema, karon ganun gipasan man at ninyo. Nganong gipasan man kinsa may gasugo ninyo nga pasan. Ibundak, ha? Ibilin na siya. Dili magpasan o mga problema aron dili maglisod o sa pagpaningkamot, dili maglisod sa pag-move forwards o nahan, aron dili maglisod sa pag-atubang sa mga dapat pang atubangon ng mga problema. Kaya problema plus problema is equal to problema again. But problema plus kanang diskarte is equal to a solution. Wah, nara. Kaso hindi mo yung problema. Ang problema, yung magpagdahon, problema, gapon. Napunan, hinon, yung problema. Daghan na kag problema. Ang ako lang, masturya, marisi. Kala mo na talaga yung mumotivate, no? Walang mamumotivate. Santay yatag pa rin kamot. 7:33 Wild Bebas. Oy, mabalik na ko taod taod programang Wild 6 to 9.
2: Let's go put you the music sa Wild, no?
3: Awug yun!
4: Wild FM.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Nay, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo ka direkta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
12: Basta na ay hilanat,
13: dapat matik, ibay Jessic.
12: Sa hilanat, huna-huna, unkon-unsay, luwas makapaayo.
13: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
12: Dapat matik, ibay Jessic.
14: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghana kang gisulayan, apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o. K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow. Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, Hamis, Kutis Artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Darling, lami kaayo ikaon og lechon manok karon ay. Pero kaigo na ba ang usa ka lechon manok sa atoa, darling? Nga, daghan ra ba tag anak? Ya mahal na ra ba ang lechon manok karon?
3: Aso, Sterling, wali ka nahibaw nga naa na lechon manok karon nga gipadagko og mas gipalami ang timpla?
2: Uy, mauba, darling? Unsa man na?
3: Aw, wa nay lain, darling. OMG lechon manok. Nakanhing og is lechon manok, nagrebrand na sila. Gipadagko og mas gipalami na ang ilang lechon manok.
2: Wow, minduta gud ana, darling. Unsa pa atong gihuwa? Dali na! Magpalit na ta dito sa OMG Lechon Mano. OMG sa sarap, OMG sa kadako.
4: Okay, laki! Okay, sarap! OMG Lechon Mano!
5: It's 7:40.

500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kag daon sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kag daon sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: Try lang. Uy, mga pagbaminaw sa mga nag-Facebook diha karong mga orasa. Musta ang mga Wild Abibas na to diha nga? Grabe, nagid kayo ang pag kanang panghilabot sa mga post sa uban. Ana, no? Pwede naman siguro Wild Abibas, no? Napasagdaan na lang nato na sila diha kung sila mga trip sila ang life. Pero may mga post din talaga na nakaka-intriga, Wild Abibas. O kapag mabasahan na bito niyo, kaya excuse me po. Murag mo, kumulihok, hindi mo dalunggan ba? Ano siya, Wild Abibas? I-relax sa itong mga damdamin. Oo, huwag masyadong magpadala sa mga emotions. Kasi kapag nagpadala ka sa mga emotion, Wild Abibas, nawala na, diha na magkanang lisod ng imuang tawag ani, ang decision making. Di na ka maka-decide, di na ka makauna-una og tarong kay wala na, nagpadala na kasi mga emotion lang ga. Di pangunahan na kasi mo ang emotion. Emosyon. Naman, dapat dili ha. May pagpaminaw sa mga Wild Abibas na to nga mo pa ipagpanihapon. Na sige, panihapon sa mudiha. Kay mo balik ra sa Randy Coco sa programang Wild 6 to 9.
1: Mas ko pa siya ang music sa Wild, no?
2: Ahog yun!
3: Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hoy! Ani-ana! Finally!

sugar blocker formulation, alkaline neutralizer. Ubay-ubay ang vitamina, makatabang sa memory loss. Mulimpyo sa colon, blood normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga naglilisod o katulog o insomnia na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila o katul-katul sa pamanit. Lubog ang pananaw sa mga mata. Pirming kapangihi ang kapangihi.

0: o parmasya sa inyong mga lugar.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Urinary tract infection o kon UTI. Dili ni sayon. Di kakatulog. Magsakit imong lawas. Apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una, kanagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Yan karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya partig yung ninduta, 100%
0: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Hello, Maing Gabi'i Wild Bebas, Maing Gabi'i Iligan City. Sa pagtanda natin, mas mahalagang alaga sa puso at katawan. Buti na lang, may kape na hindi lang pampagising, pang-alaga pa. Ang DTX Coffee Mix ay may Amplaya Extract na tumutulong magpababa ng kolesterol. May potassium din ito para makatulong sa tamang blood pressure. May chia seeds at desugared sugarcane extract na may antioxidants. Isang tasa sa umaga, sapat na para sa sigla ng buong araw. Hindi lang basta kape, healthful coffee ito. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Available sa mga butika o sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center INC. Para sa impormasyon, text 0925-501-5065. I-like ang Facebook page, Clinica de Alternativo, CDO. Wild.

0: pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: It's 8:25.

0: It's 8:31 right now while Biba Salas 8:31. Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Halika na. Ang taong hindi marunong magmahal sa sariling wika. What's up, man? Chay lang. Ang taong hindi marunong magmahal sa sariling wika, gimingaw na ko sa isa diha. Langga. Langga. Musta na? Tao na ka? Tao na? Ayaw pagpagutom lang ga. Ayaw pagpabaya si mo ang pagkaon sa imong kaugalingon. Kay dili ko gusto nga magkasakit ka. Ga? Lang ga? Ga! Di baga tingog ay. Tulog na ga. Bii na ga. Ga. Ga. Lang ga o. So don't call me baby. Ga. Ano na puro ga, oy. Nasa muka ba? Pero diba, nice kayo sa feeling while be best, no? Wala itong ginalambing-lambing bitaw pagtaman, bitaw diha, bitaw. Kiligon po dahin siya. Sigdagko na kayo, magpalambing paghihapon. Saka ba diha? Kang napaka sa 30s, na naka sa 30s, no? Or ka ng late 20s ni mo. Pero gusto gihapon ka nga ginalambing ka, no? So gihapon ni mo nga. Ga? Ga? Musta imong adlaw ga? Sikit imong ulo? Eh, paro ka siya. Kasalbahis! Sorry. Atong hiloton lang ga, be. Dere? Kani? Okay? Sarap? Magaling akong humilot ng sakit sa ulo. Gusto mo isa pa? Ayan, random yun. Ganda, no? Sarap? Tulog ka na nga. So don't call me baby. Aray! Oh. Try lang. Alas 8:32 sa Wild Bebas. Ay, by the way, ha, mayong pagpaminaw sa mga nagigda na diha, kay patulog na matulog, please lang, patulog mo sa'yo, Wild Bebas, kay kanang nun pagyapon mong daghan nga energy, kay Thursday pa tomorrow, okay? Remind lang tabang Thursday pa tomorrow, Wild Bebas, you still have 2 days, no, para mag-work this week before mo magka padulong na sa inyo ang ipahulat nga weekend. Unsa naman yung ipangasuri din? Ako ka ba lumagbisaya ay? Nagkarambula ng bisaya na ni Coco. Unsa naman ni mani. And anyway, magbabalik po si Randy Coco Wild, the B-Best programang Wild 69.
1: Let's go put you the music sa Wild, no?
2: I'll hold you! Wild
0: FM. Ga? Langga? Check your time. Wild Bebas, please check your time, Wild Time. It's 8:35, alas 8:35.
3: Time Check is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, yes, tapo lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailetsyon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sad Celebrity Beauty Show. Sad Celebrity Beauty Show.
8: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako niya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano gid siya, makatabang gid siya sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta maglugid ang imong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin dyan kayo ni siya.
7: Sad Celebrity Beauty Show. Sad Celebrity Beauty Show.
9: Basta na ay hilanat.
10: Dapat matik. Ibay, Jessic.
9: Sa hilanat, huna-huna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
10: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik, iBiogesic!
11: Alagang Unilabian.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gaperahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
15: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
17: Rexido Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang baratian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule, makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog o digestive function. Usa, tambag ko, nganong mag-antos man nga pwede rin gini mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold, 12-in-1 capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
0: Hey there, Wild Babes, please check your time. It's 8:39. Alagaan ang alaala, alagaan ang isip. Good news sa mga mahilig sa kape. Ayon sa pag-aaral, ang kape ay tumutulong sa memory formation at pag-encode ng alaala sa utak. At ang DTX Coffee Mix, puno ng antioxidants na tumutulong mag-protect ng brain cells laban sa free radicals. May desugared sugarcane extract na kilala sa mataas na antioxidant content. May chia seeds at ampalaya extract pa. Protektahan ang alaala. Uminom ng DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mapalit sa mga butika o sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, INC. Text 0925-501-5065. Visit Facebook page, Clinica de Alternativo, CDO.

0: sad song was brought to you by
1: BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Let's go put you the music sa wild, no?
3: Aog yun!
4: Wild FM. I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu!
5: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro. At saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
10: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sa tambal nga barato,
12: Rojon Pharmacy ta.
11: Sa tambal nga bag-o,
12: Rojon Pharmacy ta.
11: Sa tambal nga kompleto,
12: Rojon Pharmacy ta.
11: Sa paspas nga serbisyo,
12: Rojon Pharmacy ta.
11: Sa duulang maagduan,
12: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantod karon.
13: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Sed Gogon mao'y usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom

0: kapsul na. Vertigure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Vertigure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: It's 8:50.

Alas 8:57 na Wild Bebes, 8:57, Get Wild, Stay Wild with Wild FM 103.1. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Randy Coco, sa programang Wild 69. Pero wala na po ang sapat na oras, Wild Bebes, dahil hanggang alas 9 lang po ako ng gabi, kaya magpapaalam na po ako. Char lang. Pinatikim kayo ng isang kantang sobrang nakaka, ano tawag doon, yung nakaka-inlove, nakaka-inspire, nakaka-motive.

walang magmamahal sa ganong klaseng tao, I'll be basta remember that. Oo. Kung sino man yung taong magmamahal ng isang taong pangit ang ugali, nagbubulag-bulagan ka, te. Huwag ka magbulag-bulagan, te. Oo, know your worth. Oo, may taong deserve ng pagmamahal mo, ng effort mo. May taong deserve doon sa lahat ng mga pinapakita mo. Mm-mm, di pwede yung ganun, ha? Nangaral. Pero shout out po sa mga Wild Abibas na to diha nga kanang stable na sa relationship nila karon. Maayo, pamuay. Magunta nga mag-last long or mag-long last. Ano sabi gina? Mag-last long na inyo ang mga relationship diha, Wild Abibas, ha? Kay basig bago pa mga pila pa mukha months mo, nunana pa mukha strong. And then, after kanang several months, pag mabot na gali ang time nga magka-problema na, na yung mga problema, ay hanadayon mo mag- dahil na dayon ma-manage yung tarong mga relasyon mo nang magbulag na lang dayon. Agoy ana man. So ana, well be best ana lang ba. Sige na, oy, magpapaalam na po ako, Wild Bibas. Bukas ulit dito pa rin po sa number 1 radio station, Wild FM 103.1, programang Wild 69. Sure na ni Wild Bibas, ha, magpapaalam na talaga ako. Maraming bago pala ang lahat. Nakalimutan. I-follow niyo po pala kami, Wild Bibas, sa aming social media. Facebook po, 103.1 Wild FM Iligan. Instagram, 103.1 Wild FM Iligan. TikTok, 103.1 Wild FM Iligan. I-follow niyo na rin po si Randy Coco sa lahat ng social media platform. Randy Coco lang po pangalan ko sa lahat. And then, huwag niyo po kalimutan ng Wild Bibas, mag-download po ng UMBN Radio app para po makapaminaw mo sa Wild FM. Bisag kanusa, bisag asa, ana. Aside sa UMBN Radio app, pwede po mo mag-download ng AMFMPH Radio app, Simple Radio, Radio Garden, kana sila ng mga apps, Wild Bibas. Manay mo ang pwedeng i-download para makapaminaw mo sa Wild FM. But nonetheless, maraming salamat po, Wild Bibas, sa inyong walang sawang pagmamahal. Magpapaalam na po ang inyong ubos na lingkod, Wild Bibas, Randy Coco. Ulit, this has been Randy Coco, ang gamuingon. Si Lord Daan, Wild Bibas, bago ang tanan. Good night sa inyong lahat, o dalay ko ng Diyos.

0: Urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Abot na big mati, pag-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Kana na lang jud, sa kape na lang jud niya, Paragis Bila Bila. Maimon to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kape jud ko nga, Paragis Bila Bila.
0: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabli. Dahil pag mag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
2: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: Are you looking for a faster internet? Something that won't hurt your pockets and a must-try experience only here in Iligan City. The fastest internet. Barato. Ug dili makamay. SCVI. Southern Cable Vision Incorporated. You can get up to 150 Mbps for as low as 2,999. For plan 150.
5: Plan 150.
4: 80 Mbps for 2,299. For plan 80.
5: Plan 80.
4: And 50 Mbps for as low as 1,499. For plan 50.
5: Plan 50.
4: Avail now. SCVI Fiber at Home. Free installation plans. Free installation plans. For inquiries, you can contact them at 223-0576 or 221-4917 and 0926-625-6429. For DTI Fair Trade Permit Number R10-LDN0014, Series of 2022.
6: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug ato mga ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: It's 9:07.

0: Ce de music să wild, nu?
1: EXL maka buhay plus dietary capsule. Uho, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL maka buhay plus dietary capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for it. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold.
4: Pure energy.
3: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go!
4: Pure energy.
3: Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit.
5: Go!
3: Na! Dragon Fruit, go!
6: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ng minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
7: It's 9:36.

0: Apa je dah musik sewaiznya?
1: It's 9:54. Time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Zed Marketing.
2: Uy, pre, kas lang na kasi mong now. Niyato mo ng buwan, nakita di ka luspad o nangopo ngayon mong itsura.
3: Tungod mo sa problema na ko skinny, pre. Kundi ba tungod ani?
2: Wa na ko karun. Ha? Usa mo na?
3: Kini, pre, ang Kugon Herbal Capsule sa Zed Marketing. Makapauso sa kreatinin. Makatabang ni sa problema si mong kidney. O maayo kini kung aduna kay simptoma sa prostate. O sa prostate cancer ni gan mismo. Mong ikaw, pre, dipinsa na lang daan. Inumog Kugon Herbal Capsule ka na adlaw. Samtang wa pakigipamati. Nusam tama na gang. Kanang may tama na?
2: Sakto ka, pre. Sukay ka ron magmintin ako Kugon Herbal Capsule. Kay, itahan ni mga damtang daan. Ha? Salamat, pre.
3: Pasalamat sa Zed Marketing, pre, na nakaimbinto sila sa Kugon Herbal Capsule. Kugon Herbal Capsule. Hinimo sa Zed Marketing Incorporated. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol at gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga palatian. Ayaw pagpasaka para malikayan ang mga klasik-klasing sakit, para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.

0: Escuche da Mystic Wild, no?
1: Augurio!
2: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kogon Herbal Cap.

0: Ascultă ce dăm Mystic să Wild, nu?
1: Au ochiuri!
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
2: Hard Max.
3: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
2: Mag-Hard Max Extreme na.

0: Baskugon. Lawas Baskugon.
1: Anumang sandali, muling darating si Jesus.
2: Malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega, nang ibig sabihin ang una at ang huli.
3: Revelation 22 verse 12 to 13. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
4: Antibiotic.
5: Natural.
4: Anti-fungal.
5: Natural.
4: Antiviral.
5: Natural.
4: Blood cleanser.
5: Dragon Fruit Plus Capsule. 12 pesos lang. Siguruhon ang kapiskay sa tibuok banay. Diba?
4: Natural. Dragon Fruit Plus.
5: Dragon Fruit Plus. Organic. Natural. Sa tibuok lalawigan. Mabalit sa mga butika. Duol sa inyong tabi. Dragon Fruit Plus. Immune booster. Kini. Dragon Fruit Plus. Cleanser. O detoxifier. Dragon Fruit Plus. May anti-inflammatory property. Dragon Fruit Plus. 6-in-1 o 650 mg kini. Dragon Fruit Plus.

0: Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamin. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: At oras mga igsoon, alas 5:05 na sa buntag ug kauban pod ko ninyo kininyong higala sa kahanginan Tonton Paquito sa programang Morning Zoo. Diling hapon sa DXIL 103.1 Wild FM. Kiniyang istasyon sa UM Broadcasting Network nga usa ka miyembro sa KBP. Daghang salamat sa inyong kanunay pagpaminaw. Wild!

0: escuche da Mystic Selection.
1: This portion is brought to you by Shiditox Plus Herbal Capsule. Usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients. Nga mopaligon sa mga vital organ. Aprobado sa FDA. With registration number FR80715. Wagtanga ang mga toxin sa imong lawas. Nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw. Ug Shiditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, o naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga boutique.

0: hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva at kay nawagtang na ang daghang pimples, iya lang gisabonan sa Yaki Beauty Soap.
1: Dagan kay ko bugas-bugas oy, namina mako sa radyo dahil sa Yaki di ako gisulayan kanang magabi eh, anitin ako katulog akong mulumag sa sabon ng Yaki Soap. Muto ka dugayin, masinaw na akong naong.
2: Sa mga nangita o gerbal nga barato o epektibo, diha sa ato mga butika o parmasya makita ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Daily kamahayan, apan kasaligan, sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw gulata nga ang imong lawas mubigay. Panalip di kanunay, pa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mapalit sa mga butik at parmasya sa inyong mga lugar.
3: Palubha ng palubha ang suliraning kinakaharap ng ating planeta. Senyales na nalalapit na ang kanyang pagdating.
4: Ang lupain ay kumugunaw sapagkat ang Panginoon ay nagalit sa lahat ng tao ng lupain at pinaparusahan ang lahat ng mga suwail.
5: Jeremiah 10:18. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
6: It's 5:24.

Shout out sa 44 ka barangay ng Dakbayan. Hello, good morning. Welcome sa programa Morning Zoo. Kaupan niyo karon yung pinakadunahan nga higala. Adunahan's problem. Siyempre, mga suki na mudra karon nga bago lang yun kayo ng mata, pahinomdong gadlaw karon o. Oh, pahinomdong ma'am, Mayo 7 to 2026 na. Oh, grabe, paspas kayo. Oo, oh, babanat dra call, kaya wapay Hunyo call. Mitas mo pa yung Hunyo, mga anak na ito, mga eskwela na ba nagbalik na po, dapat makapanghunata di, ha? Eh, para mapalitan na ito sa silang mga gusto nga, bago nga bag, bago nga shoes, maskin okay pa gayon shoes, magpapalit yun. No, okay pa galing yung uniforme, gusto yun ilisan. Wala tayong mabuhatan na call, kaya sign, na normal, ulitao naman yung mga anak. Gusto naman yun po ni mong anak nga ka ng limpyo siya tanaw. Na yung bintana lang po na kay limpyo gusto siya nga limpyo kanunay. Oh. Pero kung yung mga anak na nanaminaw, mga batano na mga kuyag ate na to. Oh, sabto na to tumaginig ka na siya. Kung di magay makaprovide, dayon na. Dra, imong gusto nga makabot dayon. No, eh, ano na siya, kanang kailangan na to na sabton. O, di man sa tanang panahon, no, nga naagyod tanan-tanan. No? Di pa rin na uban drapod na, naagyod, no, pribilehiyo nga, tanang gusto, no, makabot na yun, no, murabitaw, basta mo na. Oye, makauban ko ninyo, hanto na alas 8 ng adlaw nga Huwebes, bagay suon. Okay, ako painom-duman ng mga kaigalahan ato dala ng mga raga. Mungo na yung kog, ano, kusga na yung guys kinabuhin. Anong kusga naman na? Pili, oy, yun mga medyo nagluyas kinabuhin, no? Nagluyas ng mga panglawas. Oy, posible pod ka ng mga igsuon. Kulang kag B vitamins. Nang inanglan kag B vitamins. Managingo na din na maglangay ito na itong mga butika nga abri diha sa itong lugar. At tuang palito ng EX Al Makabuhay Plus Dietary Capsule. Vitamins B1, B6, B12. Makabot ni mo, 17 herbal ingredients nga sulod ni ini sama ni makabuhay, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, moringa, ashitaba, neem, ug uban pa. So ikaw nga naminaw, no, gusto ka kanunay yung kaprotektado, kanunay himsog, kanunay nga naisaktong kusog sa pangadlaw-adlaw ang ginabuhat, e dapat lang yun po natin ka-partners pangadlaw-adlaw nga panglawas ka makabuhay. Gamit na ta sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Mabibili sa mga suking butika. Alas 5.29 and may pagpaminaw ng mga gasolinahan na ito na karoon sa may sentrong bahay ng Dakbayan. Ilabi na rin sa may bagong silang mga gasolinahan. Upaingon na karoon sa may barangay Hinaplano, no? Sa mga suki na mudra sa may merkadong bahay. Good morning. Ay mo kalimot na itong isend inyo ang mga kontak inyo ang mga greetings ninyo, inyong request mga igsuon, isend na ito sa 0997-986-9419. Yun. Andam kong mubasa. Oo. O andam yung pug kong maminaw yun. Ito ay andam yung kayo na ito ng hulaton inyo ha mga messages mga igso, no? Alas 5.30 magparenta sunahan kay na buti na. O, adriling hapon sa inyong kanunang ginapaminaw ng Dakbayan, kini ang Wild FM 103.1 and the beat goes on.

0: Capsule? Kogon Herbal Capsule, hinimo sa Said Marketing Incorporated, mapalit sa inyong masuking butika.
1: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ng minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
2: It's 5:38.

0: Classic Sawaig, no?
1: Aog yun!
2: This portion is brought to you by Genitox Plus Herbal Capsule. Daganagaantos sa sakit ni cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, ug uban pang chemicals. Wag danga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Genitox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
7: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kanunay ka mga antos sa mga bacterial o viral infections sa iyong lawas?
9: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
8: Mga sakit o balatian nga dugay na nimong ginaladala.
9: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
8: Kinimoy sagad ngayong dan sa pag-ubos sa imong immune system. No worry about it. Kaya niya na, ang maski pakusgan o maski pabarato.
9: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
8: Abonda kini sa antioxidants o adunay anti-inflammatory property. Puno usab sa dietary fiber. Kompleto sa vitamina o mga minerales. Mapalikon sa lawas o resistensya.
9: Dragon Fruit Plus.
8: Tag 12 pesos lamang. Mapalit sa talagbutika o parmasya sa inyong lugar.
10: Bayanihan. Pagtutulungan. Sama-sama sa mga pagsubok o kalamidad na kakaisa upang gumaan ang pasanin ng bawat isa. Tandaan ang sinabi, magpasan kayo ng mga daladalahin ng isa't isa. Galatians 6:2. Bayanihan. Isang utos ng Diyos. Ipinapakita natin ang pagmamahal ni Kristo sa ating kapwa. Ikaw ay M-Extraordinary Pinoy. Brought to you by M-Extra Coffee and Tea.
11: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
12: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Oh, ang bukid roon eh. Gani ay. Sa diyang nagmuntin ko, ano ay, pagkakayahay ang lawas. Maglapagin ko ato mga gulo yun.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: It's 5.

At 6:00 na wa, bye bye, get wild. Stay wild with Wild FM 103.1. Mundo'y magiging ikaw. Well, good morning! Shoutout again sa mga suki na mudra karoon sa managkalang laing tugkaran. Nangapi! Itusno ang pandisal. No, sikat ba ng pandisal doon? Sa dalan, ganun. Tinapay para almusal, malunggay, pandisal, pandisal. Walang halo na chemical, chemical. Lami kayo. Diba naman, oh? Busog kayo. Shoutout na mga kwande, mga bake shop po di ay. Sikat ra ba ng kwan ay, no? Nga... Panang na pandisal. Sa una, wamay pandisal ngayong anaw. Basta ka mo kay literal, pandisal lang ano ba? Harina lang bitaw. Karon kay ano, nag-level up ang tanan. Parehas kinabuhi sa akong kaila. Murag na nandiyo yung nakabot sa kinabdaghan kay nakakabot na silang mayong kinabuhi. Mangutaan ako ninyo ba, asa man mo nang agi? Ay murag ako, murag nawa naman ko spasi niya. Ay nga no, murag lahi maning dalan akong giyagian, guro. Alas ay simpunto ng mga igsoon ay kalimot ato siguro doon na mapalit ko diha sa mga butika nga abri na karon sa itong lugar. Ang kape nga makasaligan yung kaayo. O maskin pa adlaw na ito gat na timpla mga igsoon. Why problema, Dragon Fruit Herbal 12-in-1 coffee mix with insulin plant. Yun ha. Ay magkalimot ba nga igala kay kini nga kape, di yun kini delikado ka na ito, no? Andam yun po kini muhatag sa kaning gitawag na ito nga lasa ng astang lamia. No, again ha, mga sukintig paminaw, Dragon Fruit Herbal 12-in-1 coffee mix with insulin. Ayun. Oy, good morning na yung mga suki na mga gajaging daw dira karoon sa may City Hall, no? Oh, daghay mga suki na mo dira mga kuyag ate. Go fun run. Dito yung nag-fun run tong

tawas, no? Kanunay nga kondisyon. Isama sa gingon sa daghang mga eksperto ang kaning ehersisyo gid, grabe yun kada kog tabang sa itong mga kalawasan, no? Sa itong mga kaugalingon, dra, mga igsuo, no? Maski sa itong panghuna-huna, no? Makatabang yun kayo, healthy ka, ayun na, no? Ano bitong ikaw diha nga murag galuya na, or pananaw ni mong maglain na yun ka, ayun nga, murag lima lang katikang, hangako na ka. Ano po na siya? Imposible ka na nga, kasi giraw yun po kagpundo diha sa inyong balay. Sige na kagunit sa mo cellphone. Sige, nag-scroll na ng TikTok. Makadugayan lagi anak lagi, no? Magbailo na yun mo anay mo cellphone ba? Magbailo na mugnaong. Para sa stress, magparenta sa na mga igsoon sa programang Morning Zoo. Dari ang gapon sa inyong paboritong FM station, Wild FM 103.1. The beat goes on.

0: That song was brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose by Jessic.
1: At size 22, binawa, baby, get wild. Stay wild with Wild FM 103.1. O shout out ni mga suki na mudra sa Maylin na muno. Nag message karo siya nga kuan kanang nalipay daw siya kay nakadungog na po daw siya ni sa kanta ni Andrew E. Ha? Nakadungog na po ka sa kanta ni Andrew E. Ganahan yun ka ni Andrew E. Ha? Andrew, sige pa, sige pa. Alas 6:29 mga igsoon. Shout out na mga suki na mudra karon ng mga butika, no? Ilabi na din sa May Palau Market. Mga igsoon akong mga gwapo-gwapa ay kalimot atong hapiton ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule diha sa mga butikang maagian nato, no? Kung natin mga lakaw karon, natin mga pagalihuko, no? Oo, kay para nag-hapres to ang kagaliyong panglawas, makatabang mga igala, adunay 17 karba ingredients nga dala. Sumot na sa tuwang panahon, init, one, no? Bugnaw, sa bugnaw dili. Oo, gamiton yun na ito mga igsoon. Adlaw-adlaw na ito. Kay kini, nagkalain-lain nga ba ingredients sa manining makabuhay, muringa, asitaban, nim, guyabano. Ang naaniini. Oo, ikaw diha, ka makabuhay nga naminaw, adlaw-adlaw dapat protektado na isakto enerhiya, na isakto nga kusog. Magamit na ito sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Arasay 31 and padayuno na itong programa driling hapon sa inyong kanunang ginapaminaw Wild FM 103.1 and the beat goes on.
0: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: That song was brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Let's go put you the music sa wild, no?
2: Awog
3: Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni Ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra, karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maunggi pa extra, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa. Alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo sa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan. Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Downy Rock the Rub Bungo Bungo.
1: New Downy.
0: Even better na.
1: Versus previous formulation.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: St. Peter's College proudly congratulates its new registered criminologists for passing the criminologist licensure examination given by the PRC last February 2026. Congratulations to the following registered criminologists. Registered criminologists: Marijo Wapin Canuño, Sherry Hill Dapanas Daguok, Hussein Saison Datukunod, Zaira Zeneth Fajardo, Dave Bandulon Falseso, Romnick Puko Francisco, Hisham Minor Gandawali, Vincent Louis Fajada Hinaralao, Hami Mama Gubate, Saminuden Diator Haji Rasul, Sean Christian Bungkawel Halabas, Benjamin Layos Hanka Jr., and Michael Canoy Hioko. Congratulations from the SPC management, faculty and staff, students and alumni. SPC St. Peter's College, committed to excellence.
6: Committed to excellence.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Ayo, good guy, your regimen ni sir, no? Ma-recommended na kong isa nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may makita na nako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmus siya, tapos basta maglugid ang imong skin kung mugamit.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
10: Naghara og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban og nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
9: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: It's 6:41. Time Check is brought to you by KYD Motors Corporation Iligan. Bisita sila sa Ma'am Sir Compound, Macapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Uy, nangita ka og motor nga barato, ligon og kasaligan? Ani na sa KYD Motors Corporation Iligan. KYD Motors Corporation. Nahimutang sa Ma'am Sir Compound, Macapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Ma'am Sir Construction. Ang kuna na ang imong gidamgong nga motor karon. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget? Ayaw ka pala ka. Kahit dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. O paspas pag yun ang rehistro. Pang masa, barato, ligon, siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489. Or 228-3354. Or i-check ang ilahang Facebook page, KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
11: This is Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Mahaba-haba na rin ang lalakbay ko in my fashion career. I dress beauty queens and known celebrities. Na-curious ako sa MX3. So I tried 2 years ko na itong pinitake kasabay ng proper diet at regular workout. Para sa akin, ang MX3 is like my beautiful creations. I am Rene Salud. Believe ako sa MX3. Kaya umiinom ako ng MX3.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's 6:50. Time Check is brought to you by UZAP Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Kahibaw mo, na ako'y napansin diri sa station. Grabe ka init sa gawas. Nya, bugnaw ra ba kaayo ang aircon sa sulod? O sa kaadlaw, gikan ko sa gawas nga gisingot og ayo. Pagsulod na ako sa booth, perting bugnaw sa aircon. Mauto, pagkataod-taod, sugod na og tulo akong sipon ug sigin akong panghatsing. Mao nga gan UZAP Z Plus ko dayon. Kasagara man gud, ipahuway ra na nako, inom daghan tubig. Kaysa akong pagtuo, mawala ra na dayon. Pero napansin ako, mas mudugay man hinuon akong sipon. Kay kung pasagdan na di ay nato ang sipon, mudaghan ang virus sa atong lawas. Muhinay atong resistensya o pwede pakining mutakod sa uban. Maong karon, lahi na akong diskarte. Sa unang sinyales pa lang sa sipon, muinom na ko dayon og UZAP Z Plus Forte. UZAP Z Plus Forte na with zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation. Kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na pagaling o galiing uminom every 6 hours. Maong karon, di na nako padugayon pa ang sipon. Mas dali na ko makabalik sa trabaho o wala na'y problema sa akong show. Busa while babies, timan-i. Sa unang senyales pa lang sa sipon, pag UZAP Z Plus Forte dayon. Para padayon ang kalipay, padayon pod sa kinabuhi. Ang phenylephrine chlorphenamine malate para paracetamol and zinc ay generic name ng UZAP Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: It changes everything. Every hug feels deeper. Every I love you means more. This Mother's Day, I finally understand what my mom felt all along. And now, it's my turn to say thank you. Celebrate the most important woman in your life with a beautiful bouquet from Bakuba Flower Shop's Mother's Day 2026 collection. From elegant roses to vibrant mixed arrangements, each bouquet is crafted to make every mom feel loved and appreciated. My special display kami of Mother's Day presents, perfect for your nanay, mommy, or even yourself, momshi. Visit us at the ground floor of Robinson's Iligan, available until Mother's Day, or at the main store located at Quezon Avenue in front of Plaza Alemania Hotel. Make her smile. Make her feel special because she deserves it. Call or message us at 0975-365-3640. Bakulba Flower Shop. Para kay mommy with love.
3: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalumanggo na ko ang anaan nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
4: Uy! Dr. Funji nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Funji antifungal medicated soap. Tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangaton tungod sa fungal infection sa imong skin. And awa, nanay mga samad-samad. Unsa man ni mo pagkakitaw uyam anang daghan kang kinalutan.
4: Salamat kayo, Mayo Region, nga na ay Dr. Funji nga sabon.
3: Dr. Funji, antifungal medicated soap.
4: Para sabon eh, ap-ap, katol-katol, ug funjay, mag-Dr. Funji na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: It's 6:55.

0: That song was brought to you by Downy. Downy Rock. The Rock. Bango Bango.
1: Ano sa ating Pundrawa Payback, Get Wild, Stay Wild with Wild FM 103.1. Forgive me, Delilah. Shoutout dahil sa mga suki na mo diha karoon nagadula pagihapon sila ang balay. No? O sa may gidulaan ni G, gadula daw sila kuan. gadula sila o takyan. Away problema na, di mo nabawal. Ano yung mga dula nga ginadili, ha? Tinawal ba? Good na. Hangtod ka ron naman siguro gihapon na pero pinatago lang. Usaban na nyo yung kinabuhi kayo. Muna yung rason nga nung magluya mo. Muna yung rason nga. Kanang dili mo ganahan sa inyo, hang, ha? Mapako ang tanang mga pangandoy. Tinol, bito shoutout ng mga suki na mudala sa may barangay Suarez. Naminaw karon dulo sa may kampo. Daghang mga suki na mudala, no? Mga kahigalahan, mga kaperintihan ni Sugar Dolly. Hoy! You mentioned you shoutout. Ano suki na mudala si Kuan, kisa ni suki. Ang pamilya ni Bebe Rocha before nga, DJ before. Former DJ. Former. Bito susuki ng mga pakulba sa pakulba family. Basta makamention itong mga barangay natin, may hinumduman ng mga pliedo, no? Labi na kung panahon na to sa itong pagka-estudyante, no? Dagantay mga classmate na lain-lain barangay gagikan. Ay mga taga-Digilaan, ay mga taga-Rugungon, no? Ay mga taga sa Yubandra, taga-Tuminubo. Siyempre, kanunay na pong gipahinomdom na ako sa inyo ang mga igala. Ang pagpamilya o kape diha sa gawas, no? Pagpagpalit. Dapat lang katong dili makadaot ng mga kape, mga produkto nga dili good kamahayan, no? Sama ni Dragon Fruit Herbal 12-in-1 Coffee Mix with Insulin Plan. Gamito na ito, pilio na ito, palito na ito mga igso. Hindi ka magmahayos ng lamiang kape, di pa yun mo daot. Maski pag natigipang bati, di hakaroon. Natigipang hambing-hambing, balatian. Hala, grabe yung mga balatian. Yung sa mga klaseng balatian, di jing. Maski pag sa mga nabayang sigara, yun high blood, no? Diabetic, Taas nga kolesterol baka, ha? Why problema, tilawin ninyo nga kape, di kinimo kontra mga igso. Dragon Fruit Herbal 12-in-1 Coffee Mix with Insulin Plan. Ara 7:01, mga Delilah. Magpadayon tayo sa nandari lang hapon sa inyong kanunang ginapamina, Wild FM 103.1. And the beat goes on.
2: This song is brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose by Jessic.

0: It's 7:08. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas pas-pas banat sa upat.
1: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
3: Rexidol Forte.
4: Mas pas-pas banat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kanunay nga pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil ni Carlota Balawan maoy nakawala sa kasakit sa ihang abaga.
8: Na-slide man ko sa kanang padilit-ditan matapunan sa swimming pool. Ya, naugdok man akong kuha na to abaga. Ahong gikuha na nung blusan nung kuha niya si Uwil. Malipihok na akong kamot. Okay naman siya kuya, di naman siya magsakit-sakit.
7: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: This portion is brought to you by Genitox Plus Herbal Capsule. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Gamaw tighatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig. Ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang mga toxin sa imong lawas. Gamaw'y hinungdan sa imong balatian aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Genitox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. It's 7-11.
2: Wild Babies, gising na ba ang katawan mo? Dahil ngayong Sabado ng umaga, ihahataw namin ang pinaka-danceable OPM hits mula 80s hanggang ngayon. Mula kina Vong Navarro, Sex Bomb Girls, hanggang sa bagong sayaw hits ng Bini at iba pang trending OPM. Kaya ihanda na ang inyong sayaw moves habang naglilinis ng bahay, nagluluto o kahit nasa biyahe. Ito ang Sayaw Pinoy Saturday. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Sayaw, galaw at good vibes lang. Kasama ang Wild FM. Sayaw Pinoy Saturday. Dahil basta Sabado, OPM Disco. Sa 103.1 Wild FM. Halapag Wild!

0: That song was brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose by Jessic.
1: Ada 7:32 baby. Get wild. Stay wild with Wild FM 103.1. Kasama kang tumanda. May papamina sa mga magtiayo na muli haron hati, mga angkol, mga tita, tito. Good morning, and syempre, may papamina ng mga higala na itong nakaroon rin sa may poblasyon ng mga establishmento. Labi na dito sa may wet market karon, mga merkado nga hasta nga bibuha. Asa nga bibo nga DJ nga merkado na nasakuan na tambo. Bibog panghangyo. Siyempre, bibo na si Karnos Palao. Maski pag wapan na nangabri ng market yun, diha nga ka ng building yun, no? Na maligyan, nagsugod ng mga higala na to sa kilid ng mga bahin, diha, no? Lagi kayo mapalit na isda na, daghan na, gatuyo kang mga isda ba, di? Malibog na ka kung kuhan. Kung saon pagpalit, kay maghuot sa daan. Normal na siya ka naman, tas dalan, no? Siyempre, shoutout ano mga suki na mga itlogan sa luyong bahin sa may Palau Market. Good morning. Mga habal-habal daw na minaw dito sa may dool, aning terminal sa mga kabayo. Hoy! Unsa man na klase nga terminal. Nadi na yung mga kwandra animals. Mga ano ba, tartanilya. Tartanilya. Shoutout daw yung mga suki na mo, mga driver di ha. Sa makapalit o kabayo. Lami po biya magkakuha, no? Unsay feeling nga mag-drive o kabayo. Sukat-sukat sa kinabuhi, wapag yung ka-drive o kabayo, ba? Katry mo, ana? Wah, wapag yun. Kasagara, sa na-drive na ako, kanan di gasolina na manggod. Bibi na basa-basa daw, na doon ay sakto nga technique daw, samutag ka ng pagtirag, paglatos ni Musko Bayo, di na basa-basa na latos-latos lang. Nakunada na siya ko step by step mo ba? Tayo, salamat sa pagpaminaw mga kuya, ha? Alas 7:31. And good morning, Sir Judim. Hello. Sa mga kaigsuna na ito, dira karon sa mga kaigalan, sa mga pamilya. Oo, Sir Judim. Paningkamotog ay Sir Judim din. Pag magkapaldo-paldo na kay ka, Sir Judim, tawagi din ko, ha? Kay manawag, kay magkwanta, manglaag ta. Tawagi lang ko, ha? Ha? Oy, shoutout din sa mga suki na mga kuyawa ni gi ano niya, gi message. Di ba ni pwede i-air imong words sa gamit kuya? Ganun mamalikas man ka. Wa man ta kagiaway. Nadali, oy, nada siya shoutout. Gilago to siya sa silingan. Oo, nag-mention siya mga bad words pero kuan. Sige lang kuya, hilak lang na. Rasa sa mga suki na mo, rasa may barangay Saray daw ron, oy. Good morning. Sumay-sabay lino ang may bahay. No? Alas 7:33. Panita sa mga igsoon sa inyong programa Morning Zoo. Dalinga po sa Wild FM 103.1 and the beat goes on.
0: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: That song was brought to you by
1: Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Mas ko po siya ng music sa wild, no?
3: Awug
4: Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni Ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Kung sa ka-extra, karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maunggi pa extra, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa. Alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo sa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailitsyon, humba, adobo ka direkta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: It's 7:38.
4: Time check is brought to you by Downy. Downy rock the rub.

0: rock the rub bango bango.
1: New Downy, even better na versus previous formulation.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Good news! Sa ML year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers. Enjoy zero advance interest for the first month.
6: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na. At makuha rin ang same benefit.
7: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973 Series of 2026.
8: Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Ano yan ah? Gipaila-ila ang pinakabago ng herbal coffee. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi. Disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Nga doon ay dosi ka mga herbal ingredients. Kini nga kape, tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Lamian kini mga higala. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Uy, nangita ka og motor nga barato, ligon og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation Iligan.
13: KYD Motors Corporation.
12: Nahimutang sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget, ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Ug paspas pa gyud ang rehistro. Pangmasa, barato, ligon, siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila o tawag sa 0994-641-9489 or 228-3354 or i-check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
14: Magagini kanan kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, paasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Sira brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrition.

0: kalimot ipatuman. Ang Memo Smart Sira, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Sira, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Sa tambal nga barato,
2: Rojon Pharmacy ta.
1: Sa tambal nga bag-o,
2: Rojon Pharmacy ta.
1: Sa tambal nga kompleto,
2: Rojon Pharmacy ta.
1: Sa paspas nga serbisyo,
2: Rojon Pharmacy ta.
1: Sa duulang maadtuan,
2: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato sa una pa hantud karon.
3: It's 7:43.

Alas 7.58, Babe by Get Wild. Stay Wild with World FM 103.1. Sayang na sayang, sayang kaayo. Nga nung imo mampong gibuhian, oy. Libya, mahal biyang manok. Shoutout sa mga nag, ano natin man sila mga kayo pa na good morning. Ayaw yun na nyo buhi eh, ha? Kay sayang yung kaayo na inyohang mga binuhing hayop ko, inyohang pasagdan kay na mabot na sdan, no? Oo, matiming yan na diha nga maigo na dagkong truck. Agoy, sayang ang imuha si Timil nga kanding. Samunta ng mga, ng mahalon o mga presyo ng mga, o say, mga baka, yung ala, no? O, samaskin ka ng mga ginagmay lang sa mga pato baka, ha? Oo, mahal ba igihapon, na. Mga kumpiyansa, oh. Una mo yung mga binuhing hayop, ibutang stangkal, ha? Hindi magay, kuha magay mo yung tangkal, basta ipalayo sa daan, ha? Ipalayo sa daan ba? Ay, patunga, manggil po na ninyo yung mga manok, eh. Ay, para kung na mga agir ang mga truck, o sakyanan, o ay mga disgrasyang, mga ano, mga kayupan. Mahal biyang kuan, pagkaon sa manok. Ay, sayang yung panahon.

0: Oh no, mahilak juga kuan. Mahilak na juga staguan. Kato pa yung naigo nga manok, kato pa yung kuan. Kato mayo mo tira. Ay bitot na masuki na mudra ka nung sumara ka lang line barangay. Good morning. Salamat sa iyo po ban kang tonton. Pakito mga igsa. Ay kalimot ha. Akong balikon na pwede na itong palitundra sa mga butika karon ang kapsula nga available kayo. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule mga igala. 17 carbon ingredients and dala. Huwag di ka magmahay kung ikaw din ibati nagkaluyo kahina kapagod mga igso. O posible ka nang kulang kag B vitamins. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule doon ay vitamins B1, B6 o B12. Kung hindi na maglangay ka makabuhay mo gamit natin sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule dahil may buhay sa makabuhay. Alas 8 yung punto, pa-istoryaw na nato. Oo, usa sa mga buhi nyo kayo, no? Buhay na buhay. Hello, good morning, Maha Ruth. Hello.
1: Hello.
0: Kumusta naman ka? Nakainungdung ko, nakabalo ko, nakadungog ko nga. Kuan daw ka nagpa-ultrasound?
1: Oo, buyag-buyag.
0: Ano man?
1: Ang nakita kay puro sa pagkaon. Tawon, oy.
0: Ala, oy, maoba.
1: Mag-expect po kong lahi.
0: Ay, pero, maoba?
1: Pagkaon na gito tawon, eh, mga kaugat-ugatan, ano lang.
0: Lagi na. Sige lang, ama.
1: Hindi mo abot na lagi ni?
0: Na, oh. Talig na. Pagita, sa?
1: Lagi. Okay naman. Mother Mary ba?
0: Lagi. Lagi na ba? Si makapas pa ka sa Mother's Day ba?
1: Alam mo, lagi. Happy tara ba, oy?
0: Oh, mano.
1: Yeah, expect lagi kong bulak.
0: Wala jud ko, wa jud ko mabuhat ana.
1: No, pwede ka nang kay pwede ka nang mo appeal lang, no.
0: Lagi, okay. No?
1: Nama po ko iro. Considered ba nag lagi. Mother's Day?
0: Tino.
1: No, kay mama biya taon ko sa akong iro ay.
0: Moman.
1: Oh, mama sa akong iring.
0: Moman.
1: Mama sa akong baboy. Ay, ala ba?
0: Ganahan jud kag mga animal ba?
1: Oh, cat lover kung good ko.
0: Mo ba?
1: Oo, kuan na siya, appeal na siya sa ako ang mga daily routine, ang pag-alaga sa ilaha, ana ba? Susayop galing maalagaan, sana lang ka ang tao.
0: Wow.
1: Sus, maabot talaga ang panahon.
0: Hilig jud kay nga na, so dili jud na matingalahan kung naki mapilian pohon.
1: Hilig jud pud ko mo palangga
0: to. Same sa pagpalangga sa mga kahayupan.
1: Oo, labaw pa.
0: Tapos pariha pod kuanon, sana tangkalon. Higtan.
1: Uy, dili higtan? Dili higtan.
0: Ayaw higti ha.
1: Eh, abi pa lang dili tagwapa.
0: Moman.
1: No?
0: Ganun mahikot good way.
1: Oo, mao. Pasagdan.
0: Kung magbinuang?
1: Pasagdan.
0: Oh.
1: Yaan, ditso.
0: Kung ilisan?
1: Oy, okay na po. Moman. Dagan man. Dagan pa kag-options.
0: Abi pa lang.
1: Oh. Abi pa lang, no?
0: Abi pa lang.
1: Oh. Ganun man, naigo ka? Dili, ano na siya? Man.
0: Tagainin niyo kung yung kagalingon. Halaga. Ha? Halaga.
1: Halaga. Value.
0: Tinuod.
1: Valuable? Oh.
0: Ay, ayaw mong susto, man. Ay,
1: no?
0: Nagamay guwapo.
1: Of course.
0: Nagay guwapa.
1: Naay guwapo. No, mapalangga pagyod ni mo. Walay bisyo.
0: Oh,
1: ay, sus. Dagan pa kaayo na karong panahon na.
0: Ayaw mo pagsakit kung biyaan mo, ha?
1: Mao. Maabot talaga na.
0: Grabe mo kay istorya, no?
1: Mas maayo na nga ka nang magtagad ka kaysa mangita.
0: Tinuod. Ay mo pagdali.
1: Okay. Ikaw manuoy, ma?
0: Unsa?
1: Unsa, ma? Ikaw mo'y ma? Unsa'y balisa dali?
0: Ilad.
1: Oh, kanya. Mauna siya, Tom.
0: Tinuod. Muna ay kumpiyan sa drama, Ruta.
1: Of course.
0: Pagawas ni mo dira sa gawas. Pagawas. Lisa, pagawas sa sulod. Pagawas ni mo sa gawas. Ano yun? Kanang alerto kanunay.
1: Oo, alert, alert. Alert, alert. Bala ka, oy.
0: Sige na, oy.
1: Bito, oy. Well, Davis. Musta man mo, oy.
0: Okay kayo.
1: Ay, good morning, ha?
0: Oh, malunggay pandesal.
1: Ayun, ano, oy. Okay, good. No, daga na kaayo sila din, ay.
0: No.
1: Infected na kayang iligan.
0: Lagi, no.
1: Healthy na kita tanan.
0: Mura na tagkamunggayog na ang ano.
1: Ah, ikaw ra, oy. Huh? Ay, labot. Ay, good morning once again. Well, Davis. It's me. Inyuhang. Ay, stick to one, yun kay ko, oy.
0: Ay, tinuod.
1: And you hang ka morning date karong buntaga. Oo. Alam sa programang Mocha sa umaga, musika at chika. 8 to 11 po tayo, kaya naman stay tuned.
0: Yun. Mga wababa, tangi ko niyo umapon sa programa Morning Zoo. Alas 5 to alas 8 sa buntag, driling hapon. Sa inyong paborito ng FM station, Wild FM 103.1 and the beat goes on.
2: This song is brought to you by Rexidol Forte. Mas pas banat sa upat.